say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la la indi ci lépp yaa ngi jàngoog moom iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban bu keroo gees ndax xolu doomu aadama bi téere la boo xam ne sekkal ñu yëpp suñu borom bind na ko ci waaye nag lii ñuy wax maanaam li tubaab yi wax attache terrestre yi mooy tax du ko mën a gis attache terrestre yi mooy sa nopp yi déglu mbiri adduna nga di ko dégg sa la ñuy wax mbiri adduna sa biir bi ngay lekk ñamu adduna ak yi nga xam ne moo la taxal ci adduna bi yépp mooy tax amuloo woyefuk détache ci adduna bi ba dem ci malakoot mooy tax yooyu yëpp doo ko moo tax téere bi nga xam ne moom lañ dëtañ ci sa xol nga xam ne li nga gis lépp mu ngi ñu bind ci ak li nga war a am lépp doo ko mën a lire ba yomal xiyaamee téere boobu day firiku ndax dañuy dindi sa kiiraa yooyu yëpp mooy fa kachafna anka xitaa ka tubasaruka alyawma xadidin bu la nee nag iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka xasiban bu keroo nga xam ne loolu nekk fu mu toletoo ci dara dañ na la léegi sa téere bi nga xam ne mooy sa registre bi nga xam ne sa lépp a ngi ci jàngal ko sa bopp ñëpp di dégg tey yaay sa comptable bopp li nga defoon lépp xam nga ko alquran nee na fa amma man taqa wa aathara alxayaati addunya fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa képp koo xam ne bew nga te bew mooy jéggi dayo mooy weesu fañ la yam loo woon sa bët te yowoo ko ci xool sa nopp te yowoo ko ci dégg sàmmuloo sa gimiñ li ngay lekk sa lamiñ wi sàmmuloo li nga ciy wax li ngay bàyyi sa loxo yi li nga ciy jëf seetuloo ko sa tànk yi fa nga ciy jëm yépp seetuloo ci dara mooy taxa kooku nga xam ne jéggi na la teew na wa aasara alxayaati addunia mu jiital dund addunaam bii ci dundu alaxiraam bu jógee bu xëyee mu ngi seet rek lu mu jëriñoo ci adduna bi lu muy am def ko ci poosam lu muy lekk lu muy son fu muy tëdd nu muy dajeeg nit ñi ba gën leen rafet lu mu fakkoon addunaam teg ko ci kaw alaxiraam jiital ko kooku alquran nee na fa inna aljahima hiya almawa jahim safara wu tàng nga xam yoo ne safara juróom-ñetti bunt la jahannama laza utama sair jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko féete kaw kooku nga xam ne fat na addunaam teg ci kaw alaxiraam di dund dund baahima moo di bu xiifee fexelum lekk bu maree fexelum naan bu sonnee fexe nopp lu bu gëmeentoo fexe nelaw bu raflee wut lu mu sol loolu dong ngay itte addunaam mbiru alaxira moom yoonam néwu ca kooku mooy wa aasara alxayaat addunia kooku day fa inna aljahima hiya almawa waaye wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa safaanu kooku nag mooy ki nga xam ne ragal na taxawaay ëllëg ci kanamu boroomam xeex ak bakkanam ak bànneexam ba not ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kenn kàttanam kooku moom aljana rek fa inna aljannata hiya almawa doomu aadama bi kon dafa war a farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek mooy ñaar yi nga xam ne mooy xettali doomu aadama ëllëg te jëf yi mu fas ko yéenee sellal te bu mu xeet kenn képp ku mu gis na jàpp ne kooku ko gën ndax xamuloo ci looy mujj ëllëg nit ne bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji war naa xam ne gënagul kenn ki gën mooy ki mucc ëllëg ñeneen ñi ci def ñàkk mucc kooku rek moo mën a gën ëllëg waaye ngi def te suñu borom ku mat a ragal la ndax moo mën ku nekk na muy fexe suñu borom ku bari fexe la ci buñ gan wax waxi wala ni ñu ko mën a waxee rek mu mujj leen fi ñu xeet uyub junnaha rek fii léegi yoxrijal xayi mi na yoxrijal mayti min alxayi suñu borom dana dugal guddi ci biir lëndëm maanaam dana dugal leer ci biir lëndëm mooy dana dugal ak njëggalam ci biir bàkkaar uyub junnaha rek fii léegi dana dugal itam mbugalam ci biir ak topp ci waa ji sellal mi dana génne ndund ci biir ndee di génne ndee ci biir ngënd sa mbokk mi nga dajal xamuloo yaa mu ku gën toraxlul ci kanamam te nga jébbal mbir yi borom muy suñu borom tabaraka wa taala ndax xamuloo la suñu borom xas ba bind ci registre am ba dugg ko far mukk te xamuloo lu mu doon xamuloo sa jàmm la xamuloo sa ay la na nga sopp mbooleem képp ku gëm na nga ko sopp ngir yàlla sopp ngir yàlla lu am daraja la lu am doole la te nga leen doomu aadama yi jullit ñëpp ak doomu aadama yëpp na nga leen fegal sa ay na nga leen yéene lu baax na nga leen fegal sa ay loxo bul dóor nit bul xaaj nit bul yàq daray nit na nga leen fagal sa ayu lamiñ bul xaste bul jëw bul saaga bul rambaaj bul yàqal nit bul yàq deru nit bul yàqal nit si keneen koo xam ne kii war na am njëriñu war na war na jubaag moom nga dem si di yàq boo mun la rafetal na nga bàyyi sa xol bi itam na nga fegal ayu xol bi na nga ko fegal itam jullit ñëpp bul yéene kenn lu bon bul yéene kenn lu ñaaw yéenal jullit ñëpp lu baax yéenal dundeef ñëpp lu rafet ak lu baax sa tànk bi itam ayam na nga ko fegal jullit ñëpp yonente bi salaa sama nee na al muslimu man salima al muslimoon min yadihi wa lisanihi jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñëpp mucc nañ ci loxoom mucc ci lamiñam wal muminu man aminu naas man aminahu naas ala dimaihim wa amwalihim

0: daaira ñi nga xamé ni ño añu ci buntu kër njabootu Serigne Mor Fatou Touré yi bayiwul benn daaira mbolem daaira yi nekk ci yoonu murid tay liggéeyal Serigne Touba bayiwul benn daaira ñom ñep ma ngi leen koy yegal té leen koy fatali daaray kamiyete ma ngi leen di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida té lepp lu ñu jang ñu yene yol bi Serigne Mor Fatou Touré ak mbolem ñam fa fekk ak ñago fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu Serigne Mor Fatou Touré kan bokay wote Serigne Omar Touré khalifa Serigne Mor Fatou Touré and ko ak mbolem njabootu Serigne Mor Fatou Touré gep kan la talata djuroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski Madina Touré mu koy yegal ñepp bayiwul kenn Serigne Omar Touré neena suko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nak di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fatch aajo ci barkep Serigne Mor Fatou Touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma ngi nuyu mbollem bokk yi tew di len djeguli ndax jotaay bi yag na ta xamna ne ñiñ dan woyé goni ci dëkk bi sax légui ay mag lañ kon nak ñinu fi jitu won def na ne yagal len ci jotaay warut waye nak xamewuma ko won nitam ndax ñima fi fekk ci ño xamne luma Serigne Abdou Khadir bam fi nek lumba bëgg def lo kum ci yam ci ñam def man la ko def lo ñoñ rek la fekk wessul doomi bokkam yi wessul doomi talibé yu mag yi ñoñ rek ño dajé fi ñoñ luma Serigne bi bëggona def lo bu leen gisé man lañ ko def lo kon ma ngi nuy ñepp nak di leen jéglu ci jotaay bu yag bi waye nak jublu ñu way ñu xamit ne rek nekuñ won ci sun bop rek am digal lo xamne dirum no ngi fi luñ ci man ñu diko def lool rek motax o ak nit ñu doon xamnañ ni tam ginaaw bareb yi ñu joge yu takaliko la ñu negandiku rek ba waxtu yi nga ne bu ndike nak mëna joxe sun bop ba liñ ñi fi doye lepp ñu mën ko def waaw lool nak mom xamna bari na ci limay ñëk tontu moy sas yi ñu sas yano mom bo xolé liñ lay yanu lo dang ci xol lo attan yi nga xamne nak attan nogu tam ko ku ko attan nga téla sakku dimbal ci koku waye lol jërul tit ñi may wax señ bi señ jalla yakar na moy borom sasu mom den bëgg na sey mom bëgg yeen sakku waye nek lol mom amon na ku ñu ko yanul bu nopi Serigne bi daana wax ne lolou lepp ci mujgi la bim koy wax bobu moy moyilif dekk bi yalla di sun borom di amna ci jaamam yi ño xamne jaglel na len ñu genn aduna ñew di jeflenti wat ak wa aduna daana ci joxe misal ma dutuma ci sore ndax dafa am bis am narab gannar mariko laaj mën ma sa mama fa ta legi yu bari del juñjit bañ ci fay wax lo aw yiwu sax way day lu ki mané lo xamne ni xarbax deug la lolou serigne bi danako waye koké nak bima koy laaj mune ma sama man mi sama mama ko defon ci lo xamni nak danako mën dugg ci bop waye amna muy wax jibir kon nak lola mom Cheikhul Khadim bim joge gannar ba dik amna lum ci waxon ba taxna nak kon nun ñi nga xamni dugg nañ ci wax jojé amatuñ luñu wuti fenn nan doylo Serigne Touba mi rek kon lum ma sa way waliyu mayal nako sun kilife yi ñi ñuy tuddu diko tuddu ak ñim yar ba nopi ci ñom ak ñaleen deggal lool lepp maté nañ ko da naka rek luñu rasatu amut fi xana dal kenn ku ci ne sas nga señ bi lo xamni ni koko sason ku dul ku melni mom dang ko yen bu dis waye mom manen la lepp attana lepp tayit lol lepp liko waral kattunuk sun borom gi da fay amul fenn fu mu yam loy tok ci saxel mi rek xamal ne wessu nako mu bindal nonu yermande def ko mu melne nak yor melne nit ni nun di wax lak wi ni wax di jeufleenté ak ñun ci nité lolu yermande sun borom la mom kon dañu jéggéñal bopam ndax ko xamne lum dégg sun borom dégg nako latu luko neex neex nako luko nakari nakari nako lolu yalla jaglél nako wutu wuñ ko fenn kon nak aaje won nak diko fatelenti lolou rek mo ci am solo waye amul len luma len wara digel fi waluma len tere lepp xames nako waye fatelenti nak baxna ndax te nit mom day def lum min li waral lu metti lu mbir metti ba meb dir borom fatte metti lu budul lu nek ci yaramam lu ko nakari bu yagge tut mis ko guñu sun borom defal ndimbal la ci non ndax kon budul lolou kenn ko ne am nga bis lola metti lola mo lay jeli ci aduna waye lu metti mis ko dang koy def kon nak loli nak bind gi ñu bindal nuy mis nak mo taxit leg ñu fatte lo xana nak matul di fatte lu mu yag rek disko war di fateliko kon nak ñuy dajé mi deug le kenn amul jot waye nak lu mu neew am at mu ne mu am ben yaakar na ne bañ mako taggo teguma ci luddul lol jëru taggo ñi ci res ñeppit fofu ma nek rek lañu nek jotaay bi ñi fi nek ñep kenn ku ci ne fi ma tok man nga fi tok di wax limay wax ci turu señu bukhari te kenn du la señu di ngat ñoo ñek fi nek kon nak ma ngi duma def luddul sante len bu baax te geureum len bu baax ci sama tour way ci touru njabotuk serigne bi ñep ñu goor ñi ak ñu jigen ñi ndax yalla def sunu mag di aw jigen ñun ñu togal len ci jotaay yi waye yaakar na ñoomit fiñ ñu jaarale rek lañ leen jaarale ba taxna nak kon ñum ñep ngi yobante ci sante ak ngeureum te lepp bepp liggey buñu mas di def manesu len ci xana dal li nga xamne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i lal rek la ñam amna fuñ leen ñam lo ci mbir mi rawatene nak ñi tuk serigne touba mom da fay melne ni les tank bi len l'islam tankon rek bobu mom tinki wu ca lu toll ne tarfatu ayni dar lu toll lepp xassab dañu ci fofu rek leneen yam lo goor ñi nañ fete ñu wara fete jigeen ñi fete bañu wara fete lol nak lu aduna soppiku nan xamne nak duma soppiku mako ndax nak ñun duñ nañ xol rek lepp lo xamne mi ngi ci biir ndigeeli serigne bi nu fasiyene nek ci lola yaakarna mas degena ko ci mag mu bax mune serigne bi de dafa am bis mi wax mune setané de diko musulman ahus billahi taxu ci amuccu ku ca bëgg muccu da ngay dem fam ndawé nga jéki fa amna fam ndawé tu dut fa dik mu ko fofu bofu togué dut la fekk jëru soxlaatul ngay wax ahus billahi xamal ni muccu ngi ci waye tal fofu nak moy ndigal tek ca ne fam daw jëm nak ku fa daw jëm ku fa nek yow lolé mum ahus billahi dula taxa muccu wa lol nak moy xëtt ndigal kon nak lolou nan ci gor gor lu bu baax lepp luñ man ta xamne nak diine ba sun bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba ay ba dikki man alayhi akmaltu lakum dinakum ba bisub tay bi dar soppiko ci lolou halal ju ne halal la ba tay ji haram ju ne wonit haram la ba legi señ bi nak ñom lim tanal njabotam moy ñu teunk ci sunna su yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ca soppi dara ñi nga xamne ni ñom la yaron ak ñi nga xamne ci ñom lañu tuddu diko tuddu ci lol lañ nekkon diko def ñuy gis diko wax ñuy deg lol len bet bo waxe lo xamne ni genn na ci bañ lay tontu day melne rek luñ teggon fe lañ ne ko tek ci sa kanam tontu la day jek lol te jubak la nga ne di wax kon nak lolou mom ñom amon nañ jaglel nak ñu amon nañ jaglek lolou serigne bi waxone cheikhul khatim da wax ne mom sun borom da ko binde makarimul akhlaq ba su bëggone def lu gën du ko man lolou dina ko di faral di wax waye dama bëgg nit ñi di ko fateliko ndax li ma ci bëgg tege tax moy ñim yar itam ba nopi ci ñom ba am bañ am ngeeramum ak ñi ñi tuddi ko tuddu buñ leen ko bindewul tam tagat nañ leen ci ba ñoomin mënu tuñu def lu ko gën waye kon nak nun ñi ñoy bëgg dess nañ roy ci ndax ñoñe tam nak dañ fay nek ak nun diko def nuy gis lim leen jariñu gis nañ ko xana bëgg nañ ko am okay buñ mënta melni ñoom itam ñu sa borom dimbilé ñu ëlëk fu nekk rek ñu mën leen fa fekk tañ bañ no fett su bul aksi mom yalla ñu ci yalla musul ku muccion nañ ci fi nak ci aduna musunu ci dal way yalla ñu yalla saxal ci la nga xamni moy tax daawu ñu fett su ba ba legge it ñu dem and ku di siggi bañ di segg di xol lol kersa koy tek nit ta kersa ci aduna munta misal kersa geuluk kon nak nani baye xel lolou bu baax li nga xamne nak mi ngi ko don wax ci jafé jafé lol mom dina ci joxe touti lima yaakar ne xeyna ñakul mu tegnuko dama xamul dal amon na fi ku massa joge sapon ci télévision nationale la don wax bobu da waxon ne dañ ko laaj ne ko sapon num def ba aksi fi mu aksi tay ndax boba bi guerre bu mujj bi di jeex sapon ci ñi woy chairman ci la bok alamu salis moy ñi ep doole ak ñi top ci ñom ak ñu neew ñi doole ci mom ñu neew doole la bokkon ñi gëna neew doole non ba legi no nga ci kok nak bañ ko laaje nak lutax mu jégué ci ñi gëna neew doole tay ji mu bok ci ñi ep doole te sax fa jitu waxtu way ma koy laaj bobu sapon mo jitu amir ci walu kom kom mo ne journaliste bi lol jeurut sori am ngeen fi ci Senegal ño xamne ñi woy Bambay xamul sax murid mënu ko wax Bambay la wax ñok sapon yi ño bok aw doxalin bu fekkon tane Senegalais yep ma sen ñi di def ni ñom dir bu gat Senegal mel ci Afrique ni sapon mel ci Asie lol koka mom da wax rek dañ ko laaj ci sa mu tontu ci télévision nationale la ko doon waxe xeyna gaay buñu ngeesson bandé warna fa nek ba légui buñ ko ciut waye lol mom ci waxtu am koy deggal lañ ko yegal ba taxna nak kon fofu limu fi wax ndax mouride ño soppi nañ doon doxé wala sa point daño gëna ga ndax lol mom bam koy wax xamul sax batu mouride bari ko wax dama japp ne dal lolé waji waxon bu fekkone no nga ci sax ba légui kon wax kay dama japp ne warna kon ñu wessu fi jamono de xat nu diko yek ndax bu ci ñepp ma ci wuton am mouride mum ko wuru kon di wax buñ démé nak ba ndax nak lo xam xam way mu gën la xam bopam kon dal dama japp ne amna nak man sama setlu waye nak waxi cheikh mbacke tong la de sama setlu lima gis dal moy liggey bobu nga xamne mom la mo fandu mak yoon wi señ bi bimu joge kadior ba dikki fi ci mbacke daf leena wax ne daf wax mak ni biñu toge dir xam nga ba yoon wi taxawé ba nimuy dikki fi sax kenn ci ñom ay mag la amna ci ñoo jëk señ bi ci ñoko jëk feen ci aduna waye mbirum denc kenn wax bu ko ta xam nañ ni lool l'islam yoonal la waye dañ ko doon deglu dañ ko jox seen bop baye ko seen bop ba bis mu ne len ñi ci mata denc nañ denc ci lañu doga xamne ndek sañ nañu denc wa lool nak mag ñi li ñu rawé nak da bari ndax ñum dañ la deglu señ bi nak señ bi deug la bokut ak kenn waye nak kenn ko ne nak batay man nga nak baña tañaxu mo worut lele nga door sa lox ci bëkk de pat la nga surox ci kambu tañaxo koy waral waye bo de xol fi ngay fek sa tank mom yoon wu leer na ñi ngi fi bi señ bi defé lolu bam leen waxé lolu amna mak mo xane ci ñoñu la bok señ dam abdourahman mëna tud turum ñi ne ko bobu sek biko señ bi fek ku fi da ko yoon ñoon bam dikke ñi ne ko amna lolu fi wodi mu daan ah ñi ne ko señ bi neena ñi mata denc nañ denc mëna ay yef yi kon neex dina nek lolu ci la deug lolu ci mag ñi ñëk ñi la ben bobu ben la wax non bi ci dess itam kenn ku ko ci taggu ne ko dama bëgg dem ci tole ba bëgg dem ci micci mi amut da tok ba jimi jamono mëne len na ñëpp dem ci all bi te liggéey bobu xam nga ñim andal ñu ci ëpp kadior lañ joggé ñu ne ko all bi de wetuk salum ngey fi bëgg dess taw dañ mag ñi dañ daan wax ne de nituk kadior salum jigu ko mu ne fii de kuy liggéey di ko fi indi doo xam sikka suuf ñu ne ko taxul ñu bayyi de ñu ne ko all bi de daam ñukoy dekk ñu yor njabar gu bon mané ñoo ñu nañ may dimbilé di leen baña togn li mom wax ji wër la ma toxali ko ci ko wër waxi seigne touba duma tuturi way dal ci domam la ko digg fofu la ci xam ko xamna ne nak lam may doon wax bëgg ma jarriño ko way jarriñ la ma gën ci yam da doon wax ak man rek waye kon dañ ci fateliku bañ xamne lolé ñu señ bi digalun buñ teunk won ci lolé moy jaamu yalla ga ak ligi jaamu yalla mo ko ne xamne lolou nga fekkon señ bi mum ndax té waye ligéy bobu babal leen ko sante ci ligéy bobé la mag ñi nekkon ba juma ji buñ ko xolé liko fi def amone ku ñu wax Abdul Halim Mahmoud masona nek Cheikhul Azhar ganesi wan fi seigne Murtala bobu keur gi ay seng ko wër keur seigne Bouhadir gi ak yi gu wër ci jumaaji li cipp ba ci keur seigne Bouhadir bobu miré guñ ko waye jumaaji mom melni ni mel bam dello mu daan ni gis na ci Senegal ño xamne war nañu seen nu ñu jëflenté ak ñom ndax ñama fa gis dal xamna ni seen diiné leen gëna ñor seen aduna ba jumaaji fa gis te seen ñaq bop rek du deremu bour demu ci deremu association islamique demu ci sen ñaxu bop lañ ko defare ak keur yi ma gis mu wër ko nam mel xamna ni dañu jital sen diine ci sen aduna kon lool nak nañ xamne lolé moy sak bi moy li seigne touba doon ñaan kep ko xol gis sa bop ci tombe yoy yi ah nga rafet ñor ci sa bop ku ci nekkul sétatal sa bop ci sama bop la tambalé lolu mom ndax lolu mom mo gënon mu dikk fekk kër gi ay étage wër ko ñu yor jakka jo xamne ci ay seng lañ koy xadde kon bu démé lolu lay wax donte le sax bobu sukkandiku ci waye nak def ko ba nopi nak sukkandiku ci sa man manu bop lolu ci la ndam li nek kon nak japonais joxon nañu misal Abdul Halim Mahmoud joxon nañu misal jamono yiñ toll lu toll ci duma waxu blim ndax kan dañ ngay momale ñenn waye dal limu bëgg dal di amna dir ci jamono ci ginnaw amna lu dugg ci yoon wi manam lolu gaay wax diko tuddé tok muy dox lolu nañ ko bayyi liggéey lañu sant jaamu yalla da am yalla jëru tudd lan motax yalla sakku bala kenn doon ab mourid doon ngab julit ba nopi lal bind bi nak gëna ñun ñëpp jang nañu alxan ñu ci bari mokk lañu alxan dogu dik ci señ bi dénga kon loolu mom liggéey bi mourid di loolu lañ leen xamé won gis nga fiñ tollu ni réewum Côte d'Ivoire mo dakk bay gerté Sénégal tout Sénégal amul gerté Côte d'Ivoire ci ki la leen la won rek da nga aw ki la ndolan la tolum ndolan la won ci mom rek Sénégal gerté mo doon non nak ci yam ta kon legui delu nañ ci ginnaw ndax du mouridia delu ginnaw ci sen digey ba mom da koy wax ci kaw nak da bi soñu ñepp liggey lañu sant bari na ciow li ñuy wax tok muy dox mom señ bi musuko war lul kenn mom ci bop musta tok musta wacc bami amna luñ doon liggey lo señ Mustapha al señ bi sasse ko cheikh ibrahim yekko yoxos am luñ ci def señ bi daan nako dedet mom gëna nek lolou kat mustapha la ko def lo mu dama wacc wona ko bu yegg waye bëgg cheikh ibrahim digge dana def ne duma wacc ndax bama ko gisee muy liggey leenanti ba legi waccut kon mané duma nango wacc okay kon nak mouride yi bari na luñuy tawat señ bi fagu na lepp waye nak señ bi buñ ko fago nak ba tegal leen ko fene leen jël leen ko yobbu ñu bëgg nak na ci señ bi balé wut ay malaka mu andi leen ko lolou duko def ndax da bëgg ngeen def dara da bëgg mu def dara okay lolal nañ koy bayyi xel bu baax comme na ne jotaay bi yag na te ñu ngi non di julligé waye nak li mom li tax ma ñëmé ko timis dañu daal di julli gé nak da nañ noddu señ bi mo gëna na fiir ci julli ndax timis ci jakk biir jakk ji la ko daan fekk gé nak da na ko fekk ci mbaar mi tay muy agalé waxtaan lo tax ma ñëmé ko bu gaay xamna légui tay gaay nan bu doon señ Bouhadir ba tay jogna way talibou señ Bouhadir la ma dama ko djébal sama bop amone ci mag ñi bañ ko né woté nga wuté nga ak sa mag ji mu ne ko buma yamono mom duma ko top
3: la
2: la koko top la la koko tont mom neena wuté nga ak sa mag ji re waye mu ne ko suma yamono mom duma ko top waye serigne bi ñu nitam lool la waye nak danañ jëm sun kemt lay katan okay waye nak jëmu ño xay ko xani mom bi ngay dik ci jamono ñu naan ki lay joxu tur comme dajel ñu jéggal ko ba bamuy dem kërëm lool yaakar naan nak mom digo nek fi digo niru lo xana mom de len xaya yobbe ray rek te lool ab théâtre don ab théâtre ga ngay don nana gor gor luat bax dal te li me len di wax nagn ko baye xel liggey bi nagn ko gëna fonk deng nga ta diko selal mag ñu ñëkki ñu serigne bi mom ken mus ko yeme yut lu lewut sa ñaqku bop nga and ko ñango randal bu ko defé serigne bi duñu sétan mukk waye nak dana ko gënal nak yoon yim nu tek nu bañ ko wacc bu ko neexon de ñun ñepp ñu dekké teud dekké nelaw waye su boba nak amu talib yi ko gënal xana ñun ñepp yéene nañ ko maam lim bëgg okay kon nak ñu gor gor lu baax jaamu yalla motax yalla sakku liggey moy sun digël moñu wutale ñepp ahlut tasawuf ñi ci bari buñ top to seen diine ji seen aduna soxé serigne bi nak andil nu lo xamne moy ma ahsana diina wa dunya izatama ni murid bo gis jekuna adunam ba nopi top diine yewen diwene miwen yar yoy nak kuko meunam jël lolé seigne musa ko won pajuk ajuk murid bi da waram kuko man nako def lolou batay mi gisé amon na mag mo xamné da fay mësa dik ci sëriñ bi légui yu ci bari junjur rek da ci doy bam am kum rombu mu ne ko yeen murid yi dé bu yowmal qiyamé dañ leen di wax ne leen azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha lan lam ci tek xam nga lu metti diko wax julit koku dik diko bëgg wax sëriñ bi maneko waxal lim la wax ta bañu jaar aw turum ginaaw neeku ta bañu tuddu aw turum ndok sax man kon ba wax turu deng ko kuma jégué won la deng neena señ bi neko dedet dañ leen di wax ne udkhulul jannata antum aswajukum tuhbaruna lool lañ leen di wax mané koko dañ ko warana neexal ndax lool mu fexé ba dektal nuko aw japp na ne da len umple xamul lim murid di dacc motax mu di ko wax ndax te amone it keneen ku bax ko xamni ni balam xol bu rafet la am ci bokki talib yu masdi non ni ñi def rek ki bobu xam nga legi lay ab serigne di dundal ab talib bu muridu way bu jekk dong yi dañ dan yalwaan li ñu dundé ba ak ci kërëm nak mu daal len laaj yeen lu ngeen di dundé ñen koy li ñu yalwande mom lañuy dajalé buñ ci jëfëndiko buñ aggé nak den ci lo xamné bu nawété ñu ci jëfëndiko ñi nga xamné ci tam jot ci wuñ ñu and ak ñom mu ne ko wa liggéey bi ngeen di liggéey dañ leen ci fay ñu a ñu di ngeerumul yalla rek liñ ci wut koko daan neen ah xoma serigne mourid waye talibé mourid di faato ko té dama ku ko ñëkke dama jën da ko ñëkke faatu ndax li ñu attana def yalla kep tax ñukoy def ko wéré bo faatu dama jën waay yoy yep nak ginaaw ñi koy wax bokku ñu ci yoon wi waye xeyna borom xol bu rafet ak xel mu rafet rek mu jefu mu setim xelam gis lool diko wax kon yam ci nek war nga xam li nga nek bam yag mukk ba kenn wacc ci yoon wi nga xamni si mom lañu xamé won nango liggey nango jamel tabay tapale ay tapale mu jimut keur teyit señ bi du ci dappelé kenn mag ñoñe nga xamne ño jaayante ak mom manona ñu ci bari jekku aduna ngir ay doomi bur lañ wala ñu jekku aduna ndax ay doomi soxna lañ deng ak senu njabot ñom ñepp ñu ci bari bañu dik dañu wacc lepp amatu ngeen bëgg lu du wurs ci jëm yalla ay kessé ba lu leen ci fekk dalin ca fekk way taxu leen wona juk kon nak noni tam nak doomi ñoñe ay setam rek ay seeni set rek fi nek wa taw wolof da wax ne kewel du tepp dom ci beut wa kay ñun nak ay nit lañ way kon dal ño xene bo waxo da ngay daw dublin kon nak nun nan xelu bu bax dañu meuna dab ñoni duñ misale sun bop ay kewale ki deng ay nit lañu don ni ñom wa gay ndax señ bi nak mom meuna na feñ fu ne waye fi ci nit ma dem yi refeñ ba nga xamé ne sans borom wutal nako mbinde fi and ak mom bim bëggé juma ji ñoña nangu won ñuy ñew def ci fi juma ji bu mel nim ko bëggé ta juma ji mom señ mi moko redi baram yi lay malion waye bëgg ñu bëggal ñu yërmandé ak xéewal nak ak li ci sans borom deulé te li mooy gënd di ndam ndax lool bu fekkone mala ko ko fi def walay jinné bu cheikhul asr ñew du wax lool da nan ñi buñ amuton ñi leen ko defal duñ ko def wa kon nak señ bi lool la wax gis ngeen kon dal lolou moy rek wax ci xamna ne buñ topé wax ji ni buñu xassé ba dugg ci sëriñ bi légui nak dana ci tout ci sëriñ ta sëriñ Touba bo ci tambalé man nga ci ayen waye nak de ngeen fé dagué ngir fi ci kër ki nga xamne moy suñu buntu ci mom nuy waxtaan ci mom jëm mi tax ñu dajé fi kon nak waxtaan ñu war nañu waxtaan ci koku koku ñett baar rek la daan wax képp ku ko djébal sa bop buñ la ko djébelé ak ñu djébal lako ak nga djébal ko sa bop lire Mustafa yi waso yow li del jaamu yalla del liggé tay watandiko togn kon la daan wax daana faral di waxit ñetti baat yo xamni ni wala ñaari baat yo xamne da da boko ma san wax daan señ madlem ngey mu bax ma neena non nako ndol mbacke wolof da wax ne kuy togn du mucc kuy fayanto du te nit ñi nak da melni man nañu bañu togn waye bo len joxe ñu joxar bi lool nañ ko baye lool du jikuy murid murid da ngay mu dañ doli muñ gi te nango fedd li la xassa yi di liggey te bañ ci bari tapale moy tax lo am day lew lu lew nak moy li luy meuna mag okay ndax nak la ci res mom bo ci raxé lu ci bokut yalla mom da ci génné lola bu ko ci génné meuna yubali lenen wa kon dal nan nek fan nekon dembu ak tay ji señ fallu mbacke mu bax ma mi ngi ci bande yi ba legum koy wax am nan ku kenn amut sun señ Touba mi nan ci ngoy bu bax lolou ñam ñoñe nga xane fekke nañ ko te teewul nonu lañuy waxe japp na ne kon ñun fuñu wara fété war nañu sétat sun bop bu bax ñun jamono ji tay sa su ne man koy wax ñi nga xamne ñoonu fi jitu jamanonté ak señ bi mba ñu jamanonté ak señ bi ñoñu dimbele ba danaka nak ñun dar rëccu ñu fekk nañ fi lepp luñ ci gisul dégg nañ ko te dégg ko ci ku wër qissa yi ma leen doon netti yu ci bare bare bo ma leen waxon turu yeen ñepp ko xam te dañ leen doy waye kon nak li dess moy nan sax ci loolu ñu jëlé ci ñom te nak jotliku ñi nga xamne si fekk wu ñoña wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun okay kon nak nana gor gor lu wat ci loolu bu baax te fatlikou digale señ bi ndax bo xolé ñun ñepp nak mucc lañ bëgg li tax mucc moy baña topante togn boko setlo wèr yi ñu wessu wala at yi ñu wessu kenn ku ne degg nga ñu tuddu sa mam wax ci lu la neexut wala ñu tuddu sa sëriñ ndax nit ka daan wax naan ñoñu seen sëriñ sé leen gënal seen wajur buñ la saga fayal ci seenu sëriñ xam nga togn gu fulu la waaw ndax ki ngay fayu ci mom koku du mamam waye koki nga naan ci ngay fayu am nay sëp te ñoñu togn ñu la kenn joom kenn togn la nga xass rewum leum waye niñ ko doon safara buñ ci jog mukk bu len fatte ñi ñu boole ci mbir mi niñ daan safara tawati musu ñi ci boole fayu musu ñoo fayulu ta am nañ ko len fayul waye dañ lay sox jegal buñ seen sax lordu la dula ci fekk ku dox nak ba duggal bopum ci kambu de nga lol nak lol mom yoon kenn neeku ci waye ñom duñ la jël mukk di duggal ci kambu gi seen xol bu rafet makarimul akhlaq yoyu mo len mayon lolou non buñ ndoko bindewul tam kon ñu roy ko bu baax ndax xamne nak mom lañu teunk bi señ bi wax wa hab lana makarimul akhlaq ma'a tahab bila shiqaqi lolou mom bopam tax koy wax ndax mom xamone na bopam ne xamne ci bopam ni yalla ci lolou ko bind nim ko xam nga nim ko don jefe nak kuñ ko bind kum dul sa bind mëne woko non waye ñi ci dess nak amna lum leen fagul baka tuba bene ndax yow nit nga bul mané waw bul dama bëgg da nga ni man nit la ba nga ni do nit mané ko duma nit mané ko sa do ñi ñi wax na say dom lañ nak mané ko ñoñu ay nit lañ waye defess na ci ñom luñ deful ci nit ñi lool yaakar na ñepp xam nañ ko wa kay baxna kon nak ngok kon nak ñun ñi nga xamne nak ay nit ci kessé lañ nañ teunk ci ndigal li ndax ba legge ñoñu bañ no raw tayit yalla wutal nañu nak luñ mëna japp bu baax wala zina amanu wattaba'atuhum zurriyatun biimanin alhaqna bihim zurriyatihim wa ñi nga xamne gëmon nañ te seeni dom top leen ci ngëm ga dana yéegal dom yi ci seen baye luma ci djublu moy teral seen baye ndax ñom ñoo jëf jëf ci mat ñi mënu ñoo def lu mat sëkk waye damay jël ñi neen ciass yobbu fe bo legge kat bu jotaay bu ñëwé nak ñu naan ya def li la fi ande ak yépp ginaa jotaay ba lañ la fekk fofu kën du fa tale lijeenti dara sax okay comme na fekk re yow nga ne defon na li ma man waye li nga man ta bañ ko def nak mo gënut okay lool moy wax ji ma ngi sante ñepp ci turu njabot gi leena jëm kanam bu baax fi ba fajar amu ci wonu yakamti dama bëggona bayyi rek ba nga ni bu ma dikke mëna toge yeen wax ak yeen liñ wara wax ma ngi sante ñepp ndax ñi ma fi gis tambalé ko ci señ Elhadji Boussami señ Abdul Khadir du señ Bakhir señ Elhadji Ciumbulen señ Djilis mom señ Mukhtar wa señ Cheikh Mukhtar señ Ahmadou mom señ Mahmoud Mbacke Diole mi ngi fi señ Bacci mom señ Cheikh Diole ak señ Mustapha Abdul Wahab mom mbaté ñom ñepp wa ko señ Abdou Dia waaw ak señ Mamor Khamsa Dine waaw mom señ Djili Ganar ak señ Mamor Ndok ak waaw ñepp ñom ñepp ngi fi rek ak Allah ak señ Daanu Ndjay mi joge Ndjayen ak señ Cheikh Ndjay mom señ Ismu señ Abdourahmane mom señ Hafé kok mom señ koy masal touti señ Abdourahmane ñam nga wax mom señ Bari ñak señ Omar Boussa mom señ Modou Khalifa ñam ñom ñepp ngi fi okay barkale kon nak bayiwul kenn kuñ tuddu tam señ Djili Boussa mom señ Abdoullah Siss Mbir Kiran mom señ Cheikh Boussa mom señ Mbaye Param señ Abdoul Khadir mom señ Abdou Latif mom Mamour Diarra kon dal bokk yépp ngi fi lima doon wax rek kon bima tuddé ñi kon limi leen doon wax xam ngeen ne ñoñu rek fi nek defana ne Galas Ndiaye gene dana ko tuddu li tax ma koy bëgg tuddu moy jotaay señ Abdou Khadir señ Bagni Ndiaye da ko daan farli wax ki ab setuma kon lima leen waxon ni ñi ma fi nekkal ni ñepp luma señ bi Abdou Khadir bëggoon def la kum ci am ci yeen man la ko def lo kon ma ngi yeen yam ci kër gi li ngeen ma jox ni japp ma ne dama ko yeyo da ngeen mako jox ngir señ bi señ mako delu ndax al karamatu la turad waye di tok ci kaw ngeen di tok ci suuf yene na ci kaw kon lool la gëm te lool la japp kon nak bu ngeen ma fi tok lo ma tok ci waye fi ngeen tok la waron tok jotaay bu mari nak miine wuñ ko won ñepp na xop ci kaw lool mom deug la doon ki bi kon fokk ñi di ko sam waye nak lool rek moy li ci nek ma ngi sante ñepp ti leen gëreem bu baax bokki talibi gis na fi ñoo xamni fofu sore ñi ngi joge ba Dakar amna ci ñoo ñu fañ joge bu gënte sore Dakar it nañu xamni mënu ñu jaar ci tour yépp waye nak ñom ñepp gis nañ leen yeg nañ leen liggey bi nga xamni si itam li ab siyar la ngeen ko def waye liggey bi ci at mepp ngeen ko def bisu señ Abdou Khadir bi ak yenen bi si yépp lu ci ne lu ngeen ci massa def bu ngeen dikkelul seen bop it jeuwri ñi danañ dik bu magal gi jalle danañ ma dik wax ma lepp bam leer ci sama di ñu ma sa di baram yi leer ma ngi gëna fedli luñ ci waxon muy ñu xamne li ñuy way federation du jageene ab daayira moy doon federation kon bu doon lool ab daayira rek li tuddu daayira yi nga xamne ñi aju ci señ Abdou Khadir muy seen bunt ku ci am daayira ñoñu ño war di federation daayira yi kër señ Abdou Khadir su boba nak loolu du jageene ñun lu ñariñ luy ñew ci nun lay ndimbal li doon ci ñoñu kenn ku ci ne bëggu nga wété liggey ba ngay def ci ki nga xamne mom gaaju ci mom ndax lepp lu ci waye di def bu dé rek da nga wété def ko boko andon ak mbolam mi li gëna jappu ci yow xeyna ñepp massé wuñ nek ci dëkk bi ñepp massé wuñ nek ci benen dëkk waye bu fédération bobu amé bañ gëm li nga xamné moy tax fédération jog gox bu né ñafa nek man nañ fay dem ci trou fédération bi def fa lo xamné jëf fédération bi lay doon mbañu wax ko fa bu wax waré tout su boba nak dana nek ak jappandal ci ñoño ndem dañu am gan ndem dañu am xew aduna kenn du ñaaw jort waye ñaari xew xew yeel ñokoy awante te du fi jog mukk yalla nañ fi bokk yag ta mu wir waante nak lool rek mo fi nek kon nak su boba ñuy dimbilent ci seen bir gis nga tay ji buñ newon rek mam mor andalak ñaar yobul nu sun siyaré bi ne señ bi no nga fañ nekkon no ngi fasiyene wé ci digal li kon nu déggu te gëm ko waye nak konit jotaay bi bu ngeen fi joggé da ngeen am soxla

cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki diko so xale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbake andi nañ len ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yité cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok ko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok ko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeggu xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré toluna ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi lé di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan wu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacke ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Diourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi ak

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wol lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployer 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployer 18 safar mi ngi fofu ci Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Seck bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployer 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bofal seen nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedul Muntaha Mbacke Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tande ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, informe l'ensemble des acteurs économiques ainsi que le grand public du démarrage de la cartographie de la deuxième édition du recensement général des entreprises RGE2, prévu sur toute l'étendue du territoire national à partir du 11 mai 2026 pour une durée de 4 mois. Cette opération d'envergure nationale vise à actualiser les données sur les unités économiques du Sénégal 10 ans après la première édition réalisée en 2016. Elle permettra de mieux connaître la structure du tissu économique national, tant dans le secteur formel qu'informel, et de disposer d'informations fiables pour orienter les politiques publiques de développement du secteur privé, d'emploi, d'industrialisation et d'appui aux entreprises. Pour la réussite de cette opération, l'ANSD invite les acteurs économiques à réserver un bon accueil aux agents de collecte et à leur fournir des informations exactes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ANSD au 33 869 21 39 ou consulter le site web www.ansd.sn. Recenser les entreprises, mieux connaître notre économie.
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon bokk yi li fi tew ak ñi deg suñu kaddu lo ngi yek suñu kaddu muy kaddu ñu ak chant di nuyo l'islam nga xamne lim lambo moy jam ak yermane ak barke ni ñaan sun borom ci wër barke wër yi mu ful ko bam bari lol ta saara ci aduna bepp waye rawatina rew yi nga xam ay julit ñoo fi dundu rawatina suñu rew mi di Senegal di nuyu bax ak sante ak sargal sa mahamadul muntaha al khalifatul amil muridin ak mbollem julit yi ci wëru mag bi nga xamne ni ci lañ dugg di ñaan suñu borom mu defal ñuko buntu bo xam ci lañuy jaaré ba génn ci jafé jafé yi nga xamné ni réewu jurit ñing koy dund muy ray gu bari gi alal ji yaq ju bari tasaro njabot gi té la koy yëngal lepp di ay julit julit ak morom rek ñokoy defandi seen biir kon nak ñaan ci barké wër suñu borom delo suwat xali julit yi waye deppal wat seen xol ba yu wuté ndondo war yi nga xam mo ni seen biir té di leen fagaagal té seen ndond diko jëfëndiko ngir yok seen musibe suñu borom delal seen xel doñu mëna xam lool te xamné ñu boole moy yi fondamentalité moy yi nga xamné ni moy ci slay yi magi loolu wuté wuñ ci kon nak wuté yi wuté ci nawn war nañ ci mëna jappalante kon ci barke wër ko ak barke barab bi julit bu nek wara ñaan suñu borom tegg ñu nat yi nga xamné ni mi ngi ci kaw julit ni di ñaané suñu borom ci barke wër yi mu genné ñu aduna bi jafé jafé yi nga xam ci lañ nek ndax bu ñu don xol tay ci biir aduna bi dañuy sétlu né ñaka nos te moy fawda wala bok lu teggul ci fuñ xam wala bok ay musiba ak bala yu bare bare ak fitna ta saaro na ci aduna bi lol te buñ de xol lako waral li ci li tepp bokku na ci jalgate guñu jalgate ak keneen wala jalgate guñu jalgate moomeelu keneen. Léeg-léeg daan jalgate ci kaw nit ki ngir fas ko yéenee moom moom ci boppam, nga xam na nga koy dugal sa biir, loo ko wax mu def ko, loo ko wax du ko def, foo joxuñ fa lay jaar, foo joxuñu du fa jaar, nga xam na nga koy moom ni nga moomee sa jumtukaay di ko jëfandikoo na ngay bëgg a jëfandikoo sa jumtukaay. Am ñoo xam boo nangu dugg seenu moomeel ci façon boobu ñu daal dal sa kaw wutal la yeneen tur daal di jalgate say àq. Léeg-léeg it am ñoo xam ni sax bëggul loolu, waaye am nga alal joo xam ne ni mi ngi sam réew wala mi ngi sa al mi ngi sa dëkk ne ci sa suuf wala ne ci sa kaw suuf, ñu fas koo yéene foqar ci say loxo jariñoo ko te yow dootoo ko jariñoo. Loola boo ca nangu ànd ak ñoom daal di nekk seenu xarit, boo ca nangu ànd ak ñoom daal di nekk sonn noonu ñu wutal la yeneen tur. wees na foofu dem nañ ba àgg ci xalaat sax dañuy bëgg xalaat yi nga am sa xalaati bopp yi ñu nangu ko ci yow foqar ci ko dugal ci sa bopp yeneen xalaat yoo xam ne nii mooy dëppoog seen gisin. loolaat boo ca nangoo ànd ak ñoom nekk al toppe daal di nekk seenu xarit, boo ko nanguwul daal lay jàppem noonu commencé ne dañuy xeex ak yow wala dañ koy jëflanteeg yow. kon dafay mel ne jafe-jafe bi adduna bi jànkonte buñ ko doon xool dëgg-dëgg mi ngi dell ci wàllu moomeel, ndax daa mel dañoo xàmmeetul léegi li nit ki moomal boppam ak li nga xam da koo bokk ak ñeneen ñi. nit ku nekk am nga loo moomal sa bopp ak li nga xam da nga koo bokk ak ñeneen ñi. loolu mën a nekk ci tolluwaay yu bare bare, mën a nekk ci tolluwaay ab dëkk, benn dëkk bu mënti doon ci adduna bi am na fa loo xam ne ku nekk yaa ko moomal sa bopp, ci misaal sa biir kër yaa ko moomal sa bopp, waaye am na loo xam ci dëkk ba da nga koo bokk ak waa dëkk ba te war koo xàmmee. niveau maanaam tolluwaay réew mu nekk it am na fa loo xam ne nii waa réew ma ku nekk yaa ko moomal sa bopp, waaye am na loo xam ne waa réew ma ñoo ko bokk. naka noonu tam ci tolluwaay adduna bi, adduna bépp bu ñu xoolee am na lu nekk am na boroom, waaye am na loo xam ne nii adduna bépp ko bokk, ñëpp war koo bokk sàmm. kon ñàkk a ràññate ñaar yooyu ci niveau bu mënti doon nag moo xam ci dëkk bi la wala ci réew mi wala ci adduna bi, jaxase bi ñu jaxase li nga moom yow dong ak li nga bokk ak nit ñi moo indi jalgat yu bare bare yoo xam ne nii ñu ngi koy gis ci jamono jiñ toll nii. ci misaal mu gàtt rek, sa oto bi nga yor jënd ko mu nekk loo xam ne nii yaa ko jënd sa xaalis ñu defal la ko saw tur, oto boobee yaa ko moomal sa bopp, keneen amu ci yoon. bu la neexee nga yàq ko, am na noo koy yàqit façon yàqin boo xam boo ko ne yàqee yoonu kenn du ca nekk, xanaa yaa koy defaraat booy defar wala nga sànni booy sànni ndax sa alal la. wuute nag nag oto bi nga xam ne nii ñëpp ko bopp dañ koy jënd teg ko ci kaw dëkk biir dëkk bi ngir muy tuxal nit ñi jël leen ci barab yóbbu leen ci barab ci ku ko soxla. loolu ñu jël alal réew mi def ca wala yu mel noonu bokk ko, loola ca nga bokk waaye nag moomoo ko. moo tax boo ko yàqee wala nga def ci noo ci warta def doo ko seq yow dong, waaye askan wi ko moom ñoom nga koy seqal. keneen it am na xaalisam jënd otoom def ci turam, loola yow sa yoon néwu ci na mu koy jëfandikoo na mu koy doxale, loola sa yoon mën na caa bañ a nekk. kon bu njëkk bi sa moomeelu bopp la, bi ci des da nga koo bokk ak nit ñi, bi ci topp sa yoon néwu ci. loolu defe naa bu ñu ko xàmmee woon lu baree bari dana mën a saafaru ci dundin wi ñuy dund, te noonu la ko kilifa gu mag bu ñu xam daan dénkaanee ne nit ku nekk war naa xàmmee lim moom ak liñ ko boole ak li yoonam néwut. loolu nit ku nekk war nga ko xàmmee su fekkee bëgg nga sa dund tegu ci yoon, ñi ngay seqal tam ñu gis ne yaa ngi teg li nga seq ak ñoom ci yoon. waaye nag dañuy gis ne ci biir jàngat dañuy gis ne doomu adama dafa mel ni suñu doomu daf ko bind li ñuy wax ananiya. ananiya mooy égoïsme, maanaam koo xam boppam, maanaam nit boppam rek lay gis, balaa xalaat kenn day xalaat boppam, neewaa na muy xalaat keneen door a xalaat boppam. loolu dafa mel ne lu maanaam lu cosaan na ci doomu adama. moo tax defar gi ñu defar doomu adama bokk na ci lañ koy defar, ñu fexe ba loolu yëg-yëg boobu nga xam da koy indaale ñu fexe ba woyafal ko ba mu mën a bàyyi xel ñeneen ñi nga xam ñoom lay dundandoo ci kaw suuf. kon nag bindin woowu nga xam day mel ni daf koy indaale te mooy bopp sa bopp gi muy dund. moo tax jalgate àqi wala boog jalgate moomeel gi nga xam ñëpp dañ ko bokk moo gën a siiw. ñu bari buñ koy def mën na am sax duñ ko bàyyi xel lool lool, ndax ku nekk ni ko si Ablaye waxee léegi li nga moom yaa ngi koy sàmm bu baax, ku ca dal dal ci sa kaw, waaye li ñëpp bokkoom daanaka amoo ci soxla. loolu nag yëg-yëgub ananiya boobu wala yëg-yëg bopp sa bopp boobu moo ko def ci nit ñi. te moo ne day duñ bàyyi xel ci ne li ñëpp bokk lu am solo la ci askan, mbooloo moo gis dafa war a am loo xam ñoom ñëpp ñoo ko bokk, ndax ci biir mbooloo mi ku nekk am nga loo moomal sa bopp, loolu yaa ngi cay gis sa bopp bu baax. waaye nag liy tax nga mën a gis sa bopp ci biir mbooloo mi mooy ñu am lenn luñ bokk loo xam ne nii ku nekk da nga cay mën a gis sa bopp. kon momel gi ñu bok moy boom gi nga xam moy takkun takkun gi nga xam ni moy tak askan ba kenn du bëgg genn ndax ku nekk day gis ne sa alala nga fi barap te bo genné mëna nga ñak ko te bo nekk ci bir mboloma da nga ci mëna jël ne ci mbolomay jarino kon beddiku doto am bu ñepp amon gis gis bobu nak ci ñepp bok da la tax ñu gën ko sam waye nak ñu bare bare ñu du bayyi xel ci ne mbir mi nonu la amé solo dañuy jappalé ko ñepp ko bok dal mom man nga ko xolina la neex moto waxtane dom bi dana am solo ci fann gu mel non ndax buñ xolé ci suñu reew suñu dekk bi gën ñu jégué lool nga jall dem ba ci reew ni jall dem ba ci aduna bi nga gis li ñepp bok niñ koy foyé jégina dayam luñ défar ci mbéd ni mu bax ben way ñu jaar yaq ko te yaq ga leen legi sax mo koy tay fuñ tek fi barap alal duñ tek fi barap war ko jarño ben way ñew def ko alal bopam jël ko jarño ko bayyi ci dess mu fess lool fepp nak fess ci suñu nekkin fess ci suñu biirum rew fess ci aduna bi niñ ko dara gisse ci kanam tuti motax ngir waxtane tom bi dañ ko seddel ci ay patch bi ci ñeek moy baab bi ci bopam buñ ko waxe luñ ci djiblu manam mum talakatul am wala bok momel gi ñepp bok moy lan jaxé ci tam ay lenn ci ay misal ay tektal yo xamni ni ko gis da nga xamni ni alal ji ñepp bok na da len tuddi sabab yi nga xamni ni japp nañu motax nit ñi di sagane li ñepp bok lutax nit ñi diko sagane duñ ko fonk amna sabab yi japp na te la bok da nga ko tuddu da nañ tuddi lenn ci melokan yi nga xamni ni ku koy jëfëndiko ku nek jappal na yaangi yaq wala bok yaangi jalgaté alal ji ñepp bok momel di ñepp bok amna melokan bu fekke yaangi doxé nona da nañ ci tuddu ay melokan yo xam fekke yang ki doxé wén ci melokan wu xamal né bok nga ci ñi jalgaté momel di ñepp bok su ko defé dañ jël nak mbéd mi yoon wala bok mbéd mi nga xam ñepp nga bok ñu jaarale ci waxaré l'islam naka la gissé manam momel gi ñepp bok ak nañ ko wara taxaw ndax buñu jëlé mbéd mi ci misal rek dana mëna yobbar yenen momel yi nga xamné ni ñepp ko bok ak taxaway ba ci l'islam am bu ko defé ñu nak ñu tejé ko ci ay benn ci ay ciisla yo xamné ni momit buñu bëggé nit ñi di sam ala ñepp bok danañ fexé ba yegg yegg yoy nek ci ñom bu nekké ci ñom dañ ko mëna sam te gënd ci son kon juroomi tam yoy ci lañ tënk waxtaanu kon bi ci ñëk moy baatu momel gi ñepp bok moy nima ko waxé won légui moy li nga xamné ni ku nekk dañ ci a bok da nga né ci biir té ku nekk ci né am ak ci jarriño lolu moy momel gi ñepp bok moy li nga xamné ni ku nekk même buñ ci bindu sotri yaanga ci biir té am nga sañ sañu jarriño ko niko kenen kay jarriño lolu moy li ñepp bok comme li nga sëkër na mom am nga sañ sañ jarriño ko ak ku la neex nga bëkk ko ca jappalé lolu yéena xam sëkh waye li ñepp bok mom ni ko bokké jënd ci alal gi nga xam ñepp ko bok ku nekk ne nga amé sañ sañu jarriñu fi nang ko soxla jarriño teñ depp ci sarti waye tam nonu nga amé wartef ci sam ko ku nekk daf ko wara sam lolu kon moy bu ñu waxé baat bi kon momel gi ñepp bok moy li nga xam ni alal gi nga xam ku nekk sawtu nga ci biir waye tam ku nekk am nga sañ sañ jarriño ko niko ñepp di jarriño waye tam nak ku nekk am nga wartef ci sam ko niko ñepp di samé lolu buñ ko xolé mbedd yi ñi dox ni ci la bok te li ñi jaar ndax buñ ko waxé momel gi tekki wu rek alal waye lepp lu jëm bëpp barap bu jëm wala bëpp tuntu kay bu jëm bo xamné ni ñepp ko bok de dugg ci biir li ñi wax mom talakatul am motax bien que na lañ koy faral di firé moy bien yo xamné ni ñepp ko bok lamb na alal lamb nay jumtu kay lamb nay barap lamb nay tax lamb nay yenen ak yenen kon yoy ci la bok kon mbedd yi ñu jëfëndiko da ci la bok yaaka na lu buñ ko wax ko nek man nga dal di xam mom ni ngi koy jalgaté te dañ ñew ci kanam barab jaamu kay yalla yi ci barab yi ñepp bok ci la bok motax l'islam di diina ju matal sekk do gis l'islam bo gisé ñu neeng woon wax jakkay ju dañ koy bañ ci l'islam ndax jakkay ji julit yépp ko bok ku ko bëgg jarño rek war nga mëna ñew jarño ko ci sart yañ koy jarño war nga fa ta mëna jarño moy barab yi jaamu kay yalla nok naka non tam yeneen barab yi nga xam dañ fay jaamu yalla ci yeneen diine yi lu melne barab bu fexlu kay lu melne jardin public nga xam dañ koy def barab bo xam dañ koy defar bam bax def fa ay togu def fa ay garab def fa ndox ak yeneen ak yeca war nit ñi wara mëna fexlu ñew tok fa di fexal seen xol lol tam ci barab yi ñepp bok ci la bok tay war ko sam momi jaakarna misal la ci bo gisee niñ koy jalgaté nga gis na nga xamne kon da na dal leer sa bop ne kon nit ñi dess nañ ko xam barabi jangukaay yu magi lu melni université yi kenn moomu ko askan yépp ko bok képp ku am sart ba la war a mën a tax a dugg ci université bi am nga sañ-sañ dem ñu dugal la fa nga toog jàng te gën du la ko yàqal. Naka noonu école publique yi, école publique yi nga xam ne ci alalu askan wi lañ ko tabax, moom it kenn amu sañ-sañ bodd ci kenn. Saa yi say sart matee nga war faa dugg, boo demee dañ laa war a bàyyi nga dugg te kenn war laa dox sa digganteeg moom. Loolu ci ñëpp bokk ci la bokk, bokk te école privée yi nga xam ne ni nite ko moom tegi sartam wala mu tekkee ni diwa ci dugg wala duwa ci dugg. Waaye école yi nga xam ne ci alal ji ñu bokk ni ko tabaxee loolu ñëpp ko bokk, kenn amul sañ-sañ di ci génne kenn, su fekkee ma ngay dëppoog sart yañ ca war a nekk. Am na barab yoo xam ne itam ay barab la yoo xam ne ni gouvernement moo koy saytu, waaye moom it ñëpp ko bokk. Ku am soxla ci war faa dem war nga faa dem. Loolu bokk na ci ñàkkuñ ko ñàkk xam mooy service service yu bare bare bari diñ bàyyi xel ci ne service bi public ñoo ko moom maanaam doomu aadama yi ñoo ko bokk. Leneen ñu ñëw fa ñu doxal doxal yow doxalin yoo xam ne nii da lay wóor nit ñi xamul ne ñoom service public lañ yor. Te service public bu mën di doon ñëpp ko bokk. Ku fa am soxla da nga boo demee dañ laa war a taxaw gën jaa rafet anam nga dox sa soxla génn sa morom ñëw dox soxla génnaam. La ñuy bañ mooy nga dem fa di ko jalgate. Waaye loolu nag ba tey dese naa leer ci bopp ñu bari ñuy yëngu ci service public yi nga xam boo fa demee dañ la maltraité doxal yow doxalin yoo xam ne nii ñoom day mel ne seen alali bopp la fekk ne am nga sañ-sañ ñëw fa dox fa la nga fa bëgg a dox. Lu mel ni al marafiqul am lu mel ni barab yi ñuy jëfandikoo di ci jaarale ndox yi daw wala barab yi ñuy jëfandikoo di ci jaarale yeneen yu mel noonu moom it ñëpp ko bokk. Ku nekk am nga sañ-sañ jëfandikoo ko ci kaw sart yi nga xam moom lañ tëral war ko faa jëfandikoo. Lu mel ne ba tey yeneen yi centre yi nga xam ne ñu dañ koy jëfandikoo lu mel ne hôpital yi lu mel ne yeneen ak yeneen yooyu yëpp kon ay service public la yoo xam ne nii moomeelu ñëpp la ñëpp ko bokk. Te ku nekk war nga koo mën a jëriñoo waaye nag sàmm ko tam ku nekk la war. Mooy ne buñ la ubbilee buntu service public nga dugg fa am nga sañ-sañu jël fa la nga soxla waaye nag amoo sañ-sañu yàq fa dara ngir ne ñëpp ko bokk amoo sañ-sañ boobu. Naka noonu tam alal ji nag alal ji nga xam moo gën a fees moom am na alal joo xam ne nii alal kaas la liquide la xaalis boo xam ne nii ñëpp ko bokk ñu am ñu ko jox dénk leen ko ne leen sàmmal leen ñu ko loolu moom réew moo dem fekk ko fa. Kon lii nag noonu la amee ci dëkk yi noonu la amee ci tolluwaayu réew yi noonu tam la amee ci àddina bi. Ci àddina bi am na fi loo xam ne nii ñëpp ko bokk. Boo demee ci ndox mi géej gi am na diggante boo boo xasee géej gi am na diggante boo xam boo fa nekkee kenn moom waa àddina bépp ko bokk. Waa àddina bépp ñoo ko bokk lu ñuy wax eau international yi loolu àddina bépp ko bokk. Lu mel ni océan itam yu ci bari ñëpp ko bokk. Ngelaw li nga gis ñu koy noyyi kenn moomu ko te dañ ñëw ci kanam tuuti kenn moomu ko maanaam ñëpp ko bokk kenn amu sañ-sañ di ko yàq ba kenn dootu ko mën a noyyi. Environnement bi ñuy dund environnement bi ñëpp ko bokk maanaam moom it kenn amu sañ-sañ yàq ko ba kenn dootu ko mën a jariñoo. Kon yooyu àddina bi am na àddina bépp ko bokk kenn amu sañ-sañu jalgati ko. Te loolu bu ñëwee ci ni ñuy yàqee ni ñuy jalgatee moomeel gi ñëpp bokk danañ ko gën a leeral. Kon am na loo xam ne nii nit ki ko mool boppam am loo xam ne ñoo ko bokk ci tolluwaayu réew mi am loo xam ne ñoo ko àddina bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Kon lu ci nekk nag war nañ caa mën a jariñu nañ ca bëgg a jariñoo te kenn du ko yàqal kenn waaye nag kenn amul sañ-sañu di ko jalgati. Géej gi li muy yaatu yaatu amoo sañ-sañu jël say dese yu bon ñoo sànni ko ci biir ngir jàpp ne kenn moomu ko. Te loolu gis nañ ni ci jalgatee àdduna bi nañ koy jalgatee. Ngelaw li nga gis ñu koy war koo noyyi ñu maanaam ñu talwiis ko taqal ko taqal taqal ba nit dootu ko mën a noyyi naka noonu environnement bi ñu koy yàqee. Kon nag ju maanaam loolu nga xam ñëpp ko bokk nattukaay la cim réew. Boo bëggee xam population bu mënti doon wala mbooloo mu mënti doon seen mentalité wala seen yëg-yëg fi mu toll dëgg-dëgg xoolal la ñuy jëflanteeg alal ji ñëpp bokk. Loolu mooy tegtali seen conscience fi mu toll maanaam nit ñi ni ñuy jëflanteeg alal ji ñëpp bokk. Loolu ci nga xam ba xam ñii jëm nañ ci kanam wala ñii jëmuñ ci gannaam wala ñii fu ñu toll ci wàllum dox jëm ci kanam ci wàllum développement. Kon niñ koy yittewoo ak niñ koy sàmmee ci lañ koy xam. Sàmm googu nag ngir mu mën a nekk dafa war a doon loo xam dañ koy jëmbat dañ koy jëmbat ci ñëpp rawatina ci xale bi buy dokk tuut tànk. Xale bi nekk tuut tànk ci kër gi li nga war a njëkk a def mooy jëmbat ci moom mu xam ne am na loo xam moo ko ma ak loo xam da koo bokk ak ñeneen ñi. foofu lañ koy tàmbalee ci kër gi koy tàmbalee xale bu ndaw bi xamal ko ne ko am na loo xam ne nii kat yaa ko moom waaye am na loo xam ne yaag waa kër gi yéen a ko bokk. bu ko defee ba bu demee ba xelam génn kër gi nga yokk bu demee ba xelam génn dëkk bi nga yokk muy màggaale di ànd ak moom. waaye nag soo ko xamalul loolu ci kër gi mu màgg moom jàpp ne lu mu gis rek lu mu moomul rek sañ na ko yàq. bu ci màggee ci loolu noonu lay yàq dëkk bi noonu lay yàq réew mi bu demee ba nekk nitu àdduna bi moom ko tam noonu la ko yàq. kon ci at yu njëkk yi ci lañ war a teel a xamal xale bi jëmbat ci moom ne ko amna lo xamne ni yaag nit ñi yéne ko bok sañ nga ci jëfëndiku nang ko mëna jëfëndiku way suñu ko yaq bu ko défé tam ñu duggal ko ci programme yi ñi défaré nit ñi suñu système éducatif bi ñu ci formé do baale ñu téel lañ ci duggal xamal leen leen kat alal ji ñepp bok manam daf dañ ko wara sammu ci ni lañ ko wara sammé jangal leen ko ci école yi yar leen ci bañ xam ko baaxa baax diko dund ci walum aada ak tassane tam ñu fessel ko ci baaxa baax bu ko defé nit ki day mag ëlëk ñi nga xam ñom lañ sentu ñu yor addu bi ëlëk di yor rew ëlëk dañuy mag magale yeg yeg bo seen biir waye nit ki am na fa bu faxé ak do ko mëna def ci mom motax kon ngir sam ko nak japp nañ né am na mbir yo xam war nañ ko def ci nit ñi ngir mu mëna sam ala jojju bi ci ñëk moy fexé bam nek pass pass ci ñom mo xam dañ koy jaaré ci diiné wala dañ koy jaar ci suñu aad ak suñu ciosan wala dañ koy jaar ci suñu yeneen gëm gëm yi xam nañ ko waye dal nañ fexé bam nek yeg yeg bu pass pass ci ñom ne alal ji ñepp bok dañ ko wara sam war nañ tam fuñ toll di léral nit ñi ne leen li ñi fi def te ñepp bok lu mëna jarign bañ xam ko léral leen ci misal lampe yi ñu teural fi kat mu dem ba ca feulé ban jarign la wara amal nit ñi bu ko amutoon ban loraangi la wara mëna jël ci ñom yoon wi ñu leen défar ban jarign la leen wara mëna amal hôpital bi ñu leen tabaxal école bi ñu leen tabaxal jumaa ji ñu leen defaral diko leral bu ko lepp luñu defal nga xam ni ñepp ko bok ñu leral nit ñi nan la naka lañ ko wara mëna jëfëndiko boko soxla fan nga ci tambalé ak fan nga ci yam ñu tel ko magalé tel leen xamal lé tam né askan wu nekk ci sétu bañ koy bañuy séto di jëgi seen bop moy liñ bok ñom ñepp té état bu doon sétu nga xam bo ci xoy da nga mëna gis sabab ci biir sétu bi nang koy mëna gisé moy alal ji ñepp bok ñu koy mëna gisé fini sax bok ci rew mi yang koy xamé ci alal di ñepp bok nga xamné ni mën nga ko jarino wala bok ci teunk moy na nga mëna jarino ci alal jojé ci ngay yégué sax bok ci rew mi té dañu gëna yar ci kanam kon buñ fexé bam nek pass pass ci nit ñi mo xamné fuñ koy jaar dañ koy jaaré ci diiné wala ci yenen pass pass lolu mën na sopp lu bare bare ci foyé gi nga xam nit ñi ngi koy foyé diko jalgati momel gi ñepp bok ndax boba nit dañu xat dañu gënné yaq ñarñul mbolo mi bakkar la bo xam soko def wala bok togn la bo xam soko defé kenn duñu ko jéggal même suko nit ñi xamul tan da nga dem ba yow sa bok da nga yegg ni man togn na askan wi ndax tognal la go xam day jéggi yow day jéggi jenn jëm waye day laal mbolo mepp tay ci misal buñ defal fi tay lamp muy leral nga ñew yaq lamp yoyé yaqal nga sa bok waye nak yaqal nga mbolo mi xam waro nañ ci man di leralu di ci nitu di dox seen soxla waye jurool ngeen lo la nga yo xam tan man nañ andi agression yu bari ak yu mel non ku nek na xamna ni jalgati ak kenen mom diine ju manti don nangou ko jan diine ju lay saxalal ne la man nga jalgati ak kenen amut rawat nak l'islam de l'islam mom nga jefandiko ci nit no xamna ni amulen ci deppo mom dañ koy aramal ci yow kon nak su fekke yak ci alal bop yow sa bop sa alal di nga mawon sa bop l'islam dalay ay nga yak manam man nga ko jefandiko waye yak mom dañ koy ay ci l'islam al israf mo yak gaspias lolou mo ngi ay ci l'islam alal di nga mawon kon nak rawat na alal yi nga xam ñepp ko bok loolu bu nit ki télé mag xamné nonu ñu aramalé yaq ci mom ci alal ji momal bopam rawat na alal yi nga mok ñen ñoko xex kon buñ fexé ba nek yeg yeg ci nit ñi ñu magalé ko mo xam fuñ koy jaar ci diiné wala ci pass pass wala yu mel non benen pass pass bu man di doon ba nit ñi magalé ko léral leen ko leer seen bop ñu magalé ko dana tax ñuy sam alal ñepp bok automatiquement té kenn du ci son su ko loolu mën ta safara tam war nañu tek ay loi teural ay yoon ak ay règlement yo xamné ni manam dalay wër na yow ni bo jalgaté alal ji ñepp bok li dandal ci sa kaw dan la lool frère lay doon ci ko war def ndax ku nek amna manam charte yi ñu tek wala loi yi ñu tek wala règlement yi ñu tek yo xamné ni mu wër na le bo défé li dandal sa kaw te kan tuma té mënal sa kaw bala nga def da nga xolat baaxa baax waye su fekké rek dañu bay ñepp ku nek la neex def rek manam nga xamné da ngay jalgaté di dem rek te kën du la tek dara boba am na ñoo xamne seen conscience agul ci ñu mëna xamne li war nañu samonté ak mom té nak ñu bayyi xel ci ne mbugal dooma adama barna lu mën ci nit lool am na ay jarign yu bari ba donte nak dañ ko wara mujjé wayé am na fo xam bo fa aggé mom tek ay mbugal ay daan yu metti moy tax nit ñi jaar ci yoon day melni sax nit ñi mëna jël ben mom da ngay tek daan yu metti ñu jaar ci yoon buñu xamé jaar ci yoon ba xamné li yoon la nak ba tam ko nak nga leen koy léral nak bis dana ñew sax nga mëna tek mbugal ma té ñuy dem ci yoon waye dal force wala doole man na jariñ fo xamne ni deug du fa jariñ conscientise do adam du fa jariñ wala bok yeen ni du fa jariñ man nga yete ba son wax leral ba son te du am jarign waye bis bo tege bi yar da gis mu dal ñep dal degu ci yoon kon amna yak bu ñu yak alal mbolo mi go xamni ni ñaka xamni dara dal la ci fek motax nga du ko def waye ñu bare bare bu len yeerum ni buñ ko defé nangam ji mo len ci fek duñ ko def kon fexé ba tanul ay ay yoon wala bok ay loi ak règlement yo xamni ni day dal ci kaw kep ko xamni ni jalgat nga alal ji ñep bok ñu tek ko sa ko te gandu la ci yeerum bu ko defé da bok na ci la koy safara bokku na ci li nga xam tam da nañ ci dimbalé moy ku nek def ko muy seyefu bop manam yété gogu ak orienter nit ñi ak di leen leral kep ko romb muy jalgati ala jox ñepp ko bok nga taxaw waxtana mom ci dal gëna ba yow amo sañ sañu jëfëndiko doole wa am nga sañ sañu labiré ko taxaw mu labiré ko ne ko li ngay def nangam ak nangam loolu buñ taxawon bokku nek mu ne ci yow ndax amna dëkk yo xam wax nañ ne bo fa doon dox lu yag nga nanu mbuus sanni ko duñ la wax dara day gis nitay dox ba tolo mbuss gi rek for ko dem tek fi barab lol dal lay jox bindu bo xamni yow do to faté bu muko lol buñ taxawon nak ba nit ñepp ñuy dund lol nga xamne tay bo xolli won sa nangam sanni wala nga nan sa ndox tour wala nga jël sa mbali sanni foko wattu sanni kenn du lo wax dara day jëw ñu jël mbali bam set ngay xol ñukoy jël tolli ko bam set dem tek ko fi barab fa mara nek boba yu ëllëk dañ la yé waye nak bu kenn rek ki def nako man duma comme moko def tay ko def ko man fofu la ko romb dem sama yoon bu kenn defé kenen def ko yefi defé dal di ki kon nan faxe bam nek lo xamni ku nek dang ci am ciir ci di yete ak di labiré nit ñi di len xamal ni alal ji ñepp bok wala bok jumtukaay bi ñepp bok dañ ko wara sam bo gisé ko xamni ni ma ngay dugg ci car bo wala yu mel non bëgg fasiyene jalgati nangul dag bi wala yu mel non wala yoy rek nga xam al ñepp ko bok ni koy jalgati nga faxe ba yow ba yé ko xamal ko ne ko li ngay dag du tiagne ci poste diw lay dem wala poste diw lay dem waye nangam ak nangam lañuy jariñ ci façon yang ko wara def xamal koy ne ko li buñ ko samé ñun dañ koy jarriño waye danañ dem ba suñu sepp ñew diko jarriño mu doon lo xamni ni ñet dafa wara sax ñukoy jarriño waye su fekke génération bu ñew la fa nek lepp dañ koy yak keneen ku ñew da ngay dalat ci lu bess boba avancement dañuy jafé kon lañ fexé ba ñepp def ko muy seen yitté ci yété gi ak ci jubanti ni ak tek leen ci na xamni dañu wara sam ala djoj waye nak def ko ci defin wo xamni ni ciow du ci am xulo du ci am xex du ci am waye yow lam la ngay japp ni mo wara def te def ko mom yow da ngay ñew def ko mu gis ko bu ko defé binu lay doon bo xamni do tuk fatte ba mukk bokku nak li nga xam buñ ko defé japp nañu dañu mëna sam ala djoj moy ñu fexé ba ñu volontariat ñu jëmbat ko ci nit ñi manam nit ñi nangoo liggéey ci sam li nga xam ñepp ko bok te kenn du len ci pousse kenn du len ci def dara lu melni association yi nga xam day am ci koñ yi wala bok daayire wala yu mel non mbotay yi am ci koñ yi nga xam dañuy def yu mel non war nañu leen encourager politique la bu am solo bo xamne meun nañu dimbali sam alal ji ñepp bok ndax yow li nga bok ci diko sam da nga bok ci doto bok ci ñiko yak manam mbir bo bokke ci ñakoy taxawal neewana nga wërbeutiku bokkat ñiko yak don xeyna manam leen li mom waye lepp mom moy nit lim bok ci bam taxaw ñaare neewat na mu bokkat ñiko yak sekentene ma ngi cey gis bopam ba legi kon fexé ba nit ñi xamne mbedd mi ñom ñoko mom lamp yi ñoko mom école bi ñoko mom manam dispensaire bi ñoko mom hôpital bi ñoko mom nangam la nga bi ñoko mom diko sammal sen bop buñ ko waré sétal ñew sétal ko buñ ko waré topato ñew topato ko lolu defna buñ ko doon def dana jur lu bare bare ci sam alal joj man na ag sax ba ci leneeg ñu laaj ni leg dañuy laajal hôpital bi ci misal dañ koy dañu bëgg ku nekk joxe dara ndax joxe gi ñuy doxé ku xass bëggul sa alal ngeen nga sam ko day yomb ci yow bu ñu woni hôpital bok ñi ko tabax école bi bok ñi ko tabax jakk ji bok ñi ko tabax lamp yi bok ñi ko fëndi ndox mi bok ñi ko fëndi ñaare da nga mëna la nga bok ñakoy sam motax leneeg ñi fexé ba nit ñi nango duggal seen alal volontaire jël seen alal duggal ko ci barab yoy dana tax sam gi gëna yomb ci ñom motax ñun daayira yi ñu am fi ñu mata jappalé daayira yi ne ci koñ yi mbotay yi ne ci koñ nga xamné alxamis bu jot nga gis leen ñi balé mbéddi lela nga gis ñu dem bu nawet dé jubisi nga gis ñu top igu yi manam barab yi ndox mi jaar ndoxam tammi jaar diko sékkar ci ay ndaw loolu ñu mata jappalé lañ gën leena yegg gën leena xamné li ñi def lu askan yi soxla la bind la bo xamné ñepp war nañ ko roy ci ñom ñu encourager leen waye nak waro leena romb lela gis ko xam da leen romb ñi liggéey mu romb leena vitesse bo xamné ni manam day mëna ku leen di doyal loolu ñaka xam ñom ximatu li ñi def ci la bok kon ñoo fo leen rombé boko mënon war nga taxaw bok ci lañuy def boko mënon war nga taxaw won leen li ngeen def yegg nako te yeen may jariñ loolu am solo la ci fexé ba nit ñi di bok ci lu mel non bok na ci yi nga xam tam kon war nañ ko bayyi xel moy ñu fexé ba diko sédélé sédélé ñu jaar yoon alal ji ñepp bok lan fexé buñ koy sédélé sédélé ko sédélé bu jaar ci yoon service yi lañ fexé bam tassaro ku ci wara jot jot ci alal ji ku ci wara laal nañ ci laal ndax nit ki boko xagne lim bok day jur firangé ci mom su féké dañu bok mbir ba paré yow nga xagne mako firangé lay jur sama digënté yow ci loolu tay bari na ay révolte yoy gis manam nit ñu jek jek fip la len tax fip moy dañu gisu sen bop ci ñepp bok motax bo do ci dëkk yi mag yi bal yi ñu ci bal yi yëpp manam ñu dëkk ci ciatu dëkk bi ñaari fip da len di yomb ndax ciatu dëkk bo fa démé amul ndox amul lamp amul courant amul dara ak yoon amul fu dara ba nak bo ñëw ci biir digg dëkk bi fekk lepp mat fi laqiqa pour ngay am yeg yeg bi ñu wara dañ day metti ci yow motax fip da len di yomb ñi dëkk ci téna ñi dëkk ci aléru dëkk bi fip daf len di yomb ndax dañ len di xagn sen ak ci ala ñepp bok motax ala ñepp bok nañ fexé ba sédélé ko sédélé ñu jaar yoon bari na tay rew yo xam da nga dégg ñu né ay rebelle yo am na fa manam nit ñu jog fip né dañuy la sé indépendance lañu ñëk wax boko déggé dañ nan ñun dañu mënd ñu bolé ci rew mi amuñu nangam baraf sax am nangam amuñu nangam loolu nga gis ñu koy limbu bari lool ñak sédélé gu jaar yoon mo koy waral kon kuñ dëng ab dëkk na nga fexé ba la fa ñëpp bok ñu dékk ko sa loxo bokoy sédélé nit ñëpp ñëpp am bu dé ay lamp la bu ko jël def ko ci benn barab ñeneen ñi dund ci lëndëm donte benn lamp la ci ku nekk war am nak ku nekk am bu ñëwaa te ñu joxaat ku nekk benn ku nekk joxaat la benn bu ko def ku nekk day gis ne yow ñu yaa ngi am ci alal ji bu dee ay yoon la tëli yi ñuy defar nan fexe ba fu tëli war a dem na nga ko fa def bu dee fukki kilomètre lañu am bu ñu ko jël jox ko kenn waaye nu mu ko jël kii jox ko benn kilomètre kii jox ko séddale ko bu ko def ñëpp mën ca gis seen bopp waaye nag su fekkente ne ñenn ñi dañoo am dañuy dund ci seen lépp mat ba noppi ñoom ñeneen ñi amuñu dara ñooñu ngir ñu ñëw yàqal ña doon bind seen jàmm day yomb ci ñoom moo tax ñooñu fuñ fippoo da ngay gis lañu njëkk a jubal mooy yàq ala ñëpp bokk moom lañu njëkk ñëw yàqate ko jalgate ko mooy service public yi lañu ñëw yàqate ko yàq barab yooyu lañu ñëw yàqate ko dem seen yoon te la ko waral mooy ne ñoom dañoo gis seen bopp ci yëf yi kon séddale bu jaar yoon mën ta ñàkk kon ku bëgg nit ñuy sàmm alal ji moom bokkuñu ñëpp nañ ko séddale bu jaar yoon li fekk defuñ loolu nag moom sàmm gi dana jafe kon daal yooyu yenn la ci yi nga xam ne nii jàpp nañ ne mën naa am yeneen waaye yenn la ci yi nga xam buñ ko defee mën naa tax nit ñi am yëg-yëgu di sàmm luñ bokk mooy ñu fexe ba nekk ab yëg-yëgu diine ci ñoom pas-pas ci ñoom di bokk ci di leen ci waxtaan ak ñoom di leen ci yee di soññi mbootaay ak maanaam daayire ak mbootaay yi nga xam ne association yi nga xam ne nii dañu yëngutu ci lu mel noonu waaye itam fexe ba séddale ko séddale ñu jaar yoon ñeenti mbir a ngi nag yoo xam ne nii ak yeneen xëy na buñ ko defee mën naa am sàmm alal ji dana am kon nag yooyu moom li ñu war a bàyyi xel am ay sabab yoo xam ne nii nag mooy tax nit ñi di yàq alal ji ñu bokk alal ji ñu bokk am na yeneen sabab xëy na yooyu mën nañ koo def ay cësilaay bu ñu neexee ñu dugal ko ci sabab yi waaye am na sabab yoo xam dañ koy ber bi ci njëkk mooy nit maanaam nit ñi amuñu conscience wala boog seen niveau ci wàllu xel xalaat moo suufe lool ba tax mënuñoo am déggin wu leer ci alal ji ñëpp bokk ndax nga am déggin wu leer ci ne alal ji ñëpp bokk ñëpp ko bokk même su fekkoon yow jëriñoo góor ci nañ ci war a jëriñoo itam nga gëm ñëpp ko bokk loolu dafa laaj nit ki àgg ci benn dayo ci wàllu xel ak xalaat ñàkk àgg ci dayo boobu ci wàllu xel ak xalaat nag mooy waral lu baree bari nga dégg ñu koy waxante ci suñu biir te muy lu bokk ci li yàq alal ji ñëpp bokk ci misaal leneen nga dégg ñu ne alal ji ñëpp ko moom buñ la ko joxee lekkal ci laq loolu luñ saxal ci bopp nit ñu ne ba mu sax mel ni am mel ni régal la te fekk na loolu mooy njuumte ñëkk ci li ñuy def alal ji ñëpp ko bokk buñ la ko joxee lekkal déedéet alal ji ñëpp ko bokk waaye ku nekk da nga am sart yoo ko war a lekkee bu la ko nit joxee te joxu la ko sart yi mu la ko war a joxe da nga ko war a delloo te war ngaa gëm ne bu la ko nit joxee te joxu la ko ci sart yi mu la ko war a jox da koo sàcc te nit nag bu sàccee alal ñëw jox la ko nga jëfandikoo ko yaag moom yenn yam ndax moom sàcc la yow ngay ndey sàcc kon loolu maanaam lu ñu jàngale la muy jàll ci nit ñi te dañ ko war a bàyyi xel mooy alal ji ñëpp ko bokk ñu la ko joxee lekkal boo noppee def la neex loolu moom fi la xel bu bind bu baax te tasaaro na kon nag loolu ñàkk maanaam ñaanam ñàkk toll waaye wàccuwaay ci wàllu xel ak xalaat ak njàng mu suufe ni mooy waral ñu la koy wax nga koy jëfe te léegi dégg ñu la mbedd buur la muy firi ni maanaam noo ko bëgg a jëfandiko war nga ko mën a jëfandiko mais buur moom buur aw tur la ndax buur bokk tam ñu ni ngi koy maanaam buur ci ñun léegi li muy firi mooy état nag kenn moo ko état ci liñ bokk ñun ñëpp ci la bokk maanaam état ku nekk ci nga bokk moo tax lu état moom rek ñun ñëpp ko moom lu état moom rek ñun ñu bokk état bi ñëpp ko moom ndax ñun ñëpp ku nekk ci nga bokk kon nak buñ la bëggé gëm lo né mbéd ni nguur ak mbéd nguur la kon war nga ko mëna jëfëndiko na la neex ba tax ku nekk diko jëfëndiko na la neex loolu ci ñak manam tollu way ci walu xel ak xalaat la bok waye tam manam yeg yeg bu soufé da na ko andi kon sababu bi ci ñëk moy nit ñi seen tollu way ci walu xel ak xalaat xeyna ci walu jang demul na wara demel nañ leen wara yéewal yéewul leen ko ba tax nañu jallale seen biir ay wax yo xamné ni ñu ngi koy dund mu dem ba tassaro ñep japp ni deug la te fi rak teggu wut fi mu wara tegg kon lo ci la bok benen bi sama bi da bok na ci li ñu wax anani bi mo xon legi moy egoisme manam nit ki nga xamné ni bopam do nglay gis nit bu fekke bopam do nglay gis du gis lu wess ndeggu tankam du gis lu wess baram tankam yi manam mom dal intérêt bi tew do ngla xam waye lu ngi nan dañ koy investir ngi mu jëm ëlëk gëna ëlëk mom xamul ne lolu warna mëna ñu bari bari boy wax na li dañ ko wara défar ngir génération yi ñeu ëlëk fi témer fi ñaar témer lolu borom gis gis bu sori mo koy am waye borom gis gis bu gatt mom li tew tay rek lay gis li tew tay rek lay gis motax ñoom ñi def ci seen xel ay bindu yu bari bari yo xamni ni momit moy jëmbat ci nit ñi ak bop sa bop da la ngi dégg ñu ne la nguur de mom ku falu fal say bok ku falu fal say bok muy jangale mu dewar mom tam moy ne mom kon gëm nga ne yow sa yi liñ lay gëm moy sa yo togué ci li ñepp bok rek jëlal say mbokk ak ñu jarriño ko ñi ci stop dal koy sax saxé bu ko defé dafa bayyi dara lol tam bind la bo xamné ni ak égoïsme lay jël ci doom adam légui ñu ne la ndariñ lo féké non képp ku gëm mu ne ci yow mu diko dund moy yow anani manam ko xam sa bop do ngay gisé waye bo xolonté yow li ngay jarriño lepp manam ñako ña taxon nga koy jarriñu fekki wuñ ko fekki wuñ jarriñ manam tay li ngay jarriño ni rek manam tay lañ ko xol ci dumtu kay yi jëfëndiko dumtu kay yu xaral yi jëfëndiko rek ñako ñëk xalaat gën ko ñom fekki wuñ kon bo bëggé jarriñ ni yow da ngay défar lo xamné ni man nga ca jarriñu waye buñ sentu jarriñ xamal né dal bis dana ñoo mu amal ni ñi jarriñ lool defna buñ ko doon jàngal ñu ko wara jàngalé bar nañ ci bind yi mëna am tay xéewal yi ñu wax ñen diko jarriño señ bi ko liggéey mom fekki wuko jarriño wuko kon bu fekkon dagal ni mom da lam wara jarriño rek ci la wara yam kon lam fi bayyi te diko bayyi te bañ man koy jarriño lol tam kon mbir la mo xam buñ koy jëmbati ni dañuy jëmbati ñom ak égoïsme ana ni nak te moy sa bop la ku ne ci yow jalgati ak ñeneen ñi daf la yom leleg ñu ne la nguur lek ak naan fonu ko day bété non ay wax wala wax la yo xam ni dañ koy jokkalant suñu biir te masal dafa am solo manam proverbe dafa am solo manam buñ la fi ne bu waran wax ak yow wax ji bari bari bañ ma jek jek andi le ben masal bu mel non rek day melni dama la convaincre te fekk na teguma ko fenn manam du waxal wax ji tegu fu wara tegu ndax nguur wax di yadd nek ak nan ndax tay contrat social moñu bolé ak ñom contrat bi ndama ak lo bay sama ak ak sama yelef jox ko nit ñu jox ko mel mbolo ne len jitel len kon kay ñom buñ xamé lañ len jox lek ak nan sax waratuñ ko tal ba diko def waye nak kon xeyna gis ni wu bokk na ci li tax jëmbat ci nit ñi ak bop sa bop te bop sa bop bokk na ci li tax nit ñi di jalgati ak Allah di nga xamné ni ñepp ko bokk bokk na ci tam sama bi tam exploitation bu jéggi dayo manam kom kom wala bokk momel gi ne ci biir askan yi ñen ci ñun diko exploiter no xam day jéggi dayo ngir rek seen intérêt bop manam geste bénéfice bop dañ tax li ñepp bokk nga diko jalgati ci misal tay Allah bi nga xamni ñepp ñoko bok ñu war ko sam ngir li ñu mëna jurel ci walu wër gu yaram ci walu ndox taw ak yu mel non nga gis ay nit sa yu xey diko dag di ñew diko jaay ngir am xaliss lolu manam mo exploitation bu jéggi dayo deug la waris na man am mat mu ñu taxal diko xam bu ak yu mel non waye nak waron nga am xelam ci ne garab yi ay nangam yi téméré wala jinni at la fi def dooro mel ñom ñew kon bo xey diko dag ben façon dag bis dina ñew al do fi am tay barab yi ku nek xamone na ne bo delo ci histoire da nga gis ne liko tambale foute ba fiñu dekk ni ay foré la won foré bo xam dafa fessel den ak garab waye ñukoy dag ñu len sétane ñukoy dag diko jafé jarño ba tay dara amut fi ci garab kon manam mbellit wala bok meññit ñi nga xamne ni dafa ne ci souf ci wala mo ne ci biir souf ci wala mo ne ci ko souf ci te ñepp bokk ko ku nek war nga xam ni ngi koy jëfëndiko war ñu sétane ñen ñukoy exploiter façon bo xam de jéggi da ci seen intérêt bop té loolu nak bari na lool ba ci geej gi gis nga geej gi legi dekk yi daan am jeen yépp legi amatu jeen ndax nit ñi di nap lapin gu jaarul yoon nap jeen wo xamne ni mo wara nen wala jeen wo xamne ni ak wur ci wala nga nap dem nañ ba legi jeen amatu té exploitation bu jéggi day mo ko andi yeneen yi bare bare yoo xam ne nii ñu ngi fi te maanaam ni ñu koy fekkoon ñu ngi koy jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo boobaa dana fi des ñeneen ñu ñëw di ko jariñoo te ñun daañu ko mën a jariñoo. Waaye su fekkee da ngaa gis ne rek mën naa ko jëfandikoo nam gën a soree ci man loolu dana ko andi. léeg-léeg itam bokk na sax itam léeg-léeg itam nit ñi yëpp naqaru biir maanaam ñun jël dénk leen alal ji ñu leen sàmmal leen ko muy état ñi nga xam ne ñu leen fa teg léeg-léeg ñu teg pression bu jéggi dayoo ci kaw nit ñi ba nit ñi am nañu ñaxtu seen biir. ñaxtu yooyu ci seen biir nag bu yàggee te mayuñ leen fi ñu ko génnee dana tax mu xëy-xëy benn bis explose maanaam daal di ne tël bu ne tël nag yàq ko bare bare mën na caa juddoo. ndax dañu wax ne bés moom looy bés looy pressé muy dugg ci biir mi ngi mel ne mbuus goo jëloon di ko wal booy wal di wal te bàyyi day jekk ne tëf bu ne tëf nag la nekkoon ci biir mbuus ga mën naa taq fu nekk mën naa taqal koo xam sax yoonam newu ci naka noonu tam kon nag nit ñi ñaxtu yi ñaxtu seen biir war nañ koy gës di ko xam di ko teel a saafara ndax boo ko saafarut mooy waral ñu xëy-xëy fépp daal di génn yàq alal ji nga xam ñëpp ñoo ko bokk. loolu bari nag ci mën nañu tuddi ay misaal maanaam daal am na ñaxtu yoo xam daal nit ñi ñu ngi koy ñaxtu seen biir kuñ dénk ku nekk ngay saytu alal ji ñëpp bokk war ngay fexe ba xam ñaxtu yooyu di ca teel a taxaw di ko saafar. su fekkee mënu koo saafaraat nga fexe ba bàyyi nit ñi mën koo wax moom ñu di ko dégg waaye nag su fekkee bàyyi woo leen ñu wax ko ñu dégg ko saafarawoo ko dañ koy nëbbu seen biir buñ koy nëbbu seen biir bu yàggee dafay kimilewu di dajalo ba mu yàgg bis day yor mu jekk-jekki ne tël bu ko bu ne tël nag kenn dootu ko mën a saytu mu yàq lu baree bari. moo tax ngay gis jekk-jekk gis mbooloo mu génn defum ndiiraan maanaam lu ñu romb rek yàq duñ bàyyi dara lu ñu romb yàq ko dañuy yàq sax loo xam ne ñoom bu ëllëgee ñoom ñoo koy rëcc ñooy rëcc na njàngam ji kat amoon nañ ko doon ko jariñoo waaye ñoo ko yàq bis keroog bañ meree ñoo ko yàq te dootuñu am nañ ko dootuñ ko mën a jariñoo. loolu nag maanaam li ko indi mooy dañoo am ñaxtu yi bari yuñ dajal seen biir te kenn saafaru ko bis ñu xëy manifesté woo ko noonu. bu ko defee ndiiraan yooyu nag bu jógee am na ñoo xam ne ni ñoom ay profitaar lañ maanaam ñoo xam dañuy profité ci mbir benn mën nañoo bëgg nguur benn mën nañoo contrôle nguur nga fa nekk benn mën nañu bëgg leneen daal yu bare bari am nañu bëgg daal ko bëgg koo jaar. léegi buñ gisee mbooloo mel dañu daal raaxaloo ci biir ngir mën caa fajaale seen mer loolu mooy waral mbooloo ndiiraan bu xasee jóg bu ñu wax ndiiraan te mooy xasd te mooy fuul mooy mbooloo moo xam ne kenn mënu koo maitrise maanaam day dox rek dem lu mu romb nag yàq. mbooloo yooyu nag ñaare ay nit dañ koy exploite di ko jëfandikoo seen bëgg-bëggi bopp mooy ñenn ñi ñi nga xam ne koy jëfandikoo wëlbati deuxième situation bi def ci jaar ci yàq ci lu baree bari loo xam dañ ciy faj seen merum bopp. loolu kon bokk na ci yi nga xam ne ni dana yàq dana tax sabab yi kon sabab yi daal yooyu ci la bokk. bi ci njëkk mooy maanaam yëg-yëg wala boog tolluwaay ci wàllu xel bu suufee genn suufe gi dana tax nit dootu am déggin wu leer ci alal ji ñëpp bokk maanaam bopp sa bopp bu jéggi dayoo tam danaa yóbbee nit ki mu ñàkk xalaat ci maanaam masse gi ñëw ëllëg te mu waroon leen a bàyyil dara. gëm bénéfice ko itam dana tax ñuy jëfandikoo alal ñëpp bokk ci façon boo xam ne nii dañuy dem ba far ko yàq kenn dootu ko mën a jariñoo. ñaxtu biir bi ñu yëg suñu biir te kenn saafarawu ko tam bu yàggee dana andi ñuy yàq alal ji ñëpp bokk kon yooyu yennat la ci. mu am nag yoo xam ne nii boo ko xoolee gis ko koo ko gis ci moom xamal ne mi ngi yàq alal ji ñëpp bokk boo ko dee def yow tam bay moom wóor la ne bokk nga ñuy yàq alal ji ñëpp bokk. bi ci njëkk mooy yàq ci boppam maanaam tey ñu tabaxoon fi tabax bu baax nga ñëw yàqte ko maanaam yàqte ko jumtukaay yoo nekk ci biir nga di ko jëfandikoo noo ko war jëfandikoo ba yàq ko nga di ko fay wala yu mel noonu ci ñàkk koo respecté boo koy def maanaam misaal tee rek boo fekkoon tey fekk na waroon fii tee rek maanaam barab buñ tabax ba mu baax rafet lool ñëpp bokk nga ñëw rek maanaam bind ci loo xam waroo ko caa bind wala nga ñëw riche ko loo xam ne waroo ko caa riche ba yàqte dara loolu xam boo koy def bàyyi xel te ne yaa ngi yàq ñëpp bokk boo ko taqalee rek te waru koo taqal. lu mel ne jardin public yi ñu def ko jëmbat fay garab def fa gazon def fay banc war koo setal nit ñi dafa féexlu yow nga ñëw yàqte gazon bi wala nga ñëw yàqte garab yi nga fa jëmbat wala nga ñëw yàqte ndox man fay jëmbat loola bàyyi xel ci ne booy doxe ci façon doxin boobu bokk ñu ko yàq. am na meuble yi ne ci biir barab yooyu tam bu fekkente ne yow meuble yi respecté woo ko bokk ñu ko yàq. ci misaal tey léeg nga dem barab boo xam ñëpp a ko bokk nga gis foo xam leer na fii defoon ko pour toog kenn waru faa toog nga ñëw toog fa. ci misaal tey table bi boo fekkoon fi barab wóor nañu kii weer la defoon ko pour toog nga ñëw toog ci mu toj wala nga ñëw toog ci kenn ñëw toog ci mu toj wala mu yàq am na ñu daal nga bàyyi ci loxo waru koon def barna lu ñu am barna lu ñu am barna barna yo xam bo fa demé day gis nit ñi di tok fo xam kenn wuur fa tok nit ñi taxaw fo xam kenn wuur fa taxaw té ñokoy tay def ko japp nañ parce que bu doon seen kër duñ ko def am na xam bu doon salal do ko def kon yaq gog mëna jël façon yu bare bare takal ci la bok muy lu siw ci ñun lu siw bu nga xam da ngay takal rek di dem barab buñ def ba mbax nga ñeu takal ko ba dem bayiko fa dem seen bayiko wala sax nga yakate garab yi ñu fa def jëmbeul ko bam baax nga ñew fël ko mu daanu do ko bayyi xel wala nga ñew soxla ci benn jar dag garab ga wala yu mënnon barna lu muy am ci garab yi ñi ki bokku na ci benn ngam be diko jëfëndiko bu ñaaw bu baaxu ci misal tay amna égu yi manam amna égu fu ñu jëf kanal yi ñu defar yo xamni dañ koy defar pour ndoxam taw mi difa jaar bu ñewé baña tay ta bay solo ñu nga gis ño xamni kanal yoy sen tour kay mbari lañ koy def mbali mu dagale bu ñew xëpp ci kanal a boko defé kenen def ko kay canal bu ndox ñewé dootu jall wax nañu fi barab bo xamni ni fi ñu nek la nek ci dëkk bi néñ ñu amna barab bo xamni def nañ fa canal yo xamni no xam taw meko taxona juk ay nit dañu jël suuf sotto ko jëbam fess ñu jël table tek ci ngir mëna jaay lool wax dëgg yalla ku koy def ya nga yak xal ji té yow sama ko tax nga duko def boko defé ndox bu ñewé dootu jall bu ndox mu jall nak wala ngaan bu ko defé duggu ci kër jamm yak lu bari té fekk na def nañ ci ay milliards yu bari nga yak amna ñoo xamni ni egg yi ñu defar nga xamni ba tay ndoxam taw meko taxa juk nga xamni fa muy wersi manam ay nit fa dekk manam ay nit fa dekk amna ñoo wax nañ ni ñoom dañuy jël sen tuyo du sen tuyo keur manam fos ñoo branché ko ci egg bi lé nga xam day fi ndox ma fa muy wersi mom waxuma ndox ma waye xet ga rek ma ngay bëgg ala ñu fa nekk te mu woor nañ yow li bu ngi koy def xam nga bu doon sa alal do te xamoo milliard ñaata milliard lañ ci def tay milliard yu bare bare milliard yu alal rew mi lañu def ko ci yow nga waron ko sammato ko nga ñew jël sa tiwo bo branché ko ci biir muy versé ci biir ndox mu bon di ci dem légui mu yaangi yaq barab bi ci bopam waye tam yaangi yaqal nit ñi seen wër géram waye tam yaangi yaqal fa muy versé té ndox mo mu waron ko jarño man ko baye man ko defal nek yaq nga ko ndax def nga ci lool té nak bari na fuñ koy def bari na fuñ koy def du fi rek waye bari na fuñ koy def baram yu bari bari tay day gis ko xamni xaram day dé mu ñew jël ko sammi ko ci biir canal du ko defon gis ko xamne ni ci misal day yor malam bam faatu mu ñu jël ko sanni ko ci bir canal bi kubeer yi nga gis ñukoy ubé canal yi day gis ay nit diko jël dem diko xelli di ci def leneen lool nak fi la xam manam bari na yi manam façon yu bari bari yo xam ñu koy jëfëndiko té mu yaq alal di nga xam ñepp dañ ko bok té lool bo dindé kubeer yi xam nga bo dindé kubeer gi manam mbalit mu ñew day dug ci bir kon awolal jël nga kubeer yi jall gatt nga defu ñu ko sey borom jëf bok jalgat bobu ngeen jël moy jalgat moy ndox mi bu ñewé dootu jall ndax ya ko sak mbali ñu dugg ci biir sak kon loolu ku koy ku gis ku kep ko xam ya nga dox ci benn ci doxal ya nga gis mas nga ko def wala nga gis koy def wala nga gis ñang ci laal dara boko mané bay bay nga bay ko boko bay nga xam ni yow bu ñuy lim yaq ala li mbolo mi ca nga bok bokku na ci tam li ñepp bok nga ñew tek ci loxo moy no xam ni leer na ni ala ji ñepp ko bok nga ñew duul ko sa momel bok sa momel biir lolu façon yi bar lañ koy defé façon yi bari bar lañ koy def manam lo xam ñepp ko bokk yow nga def ko salal bokk mom ci misal gis na ko def ci naxé wala sacc moy kepo kess gi manam ñu tek la fi baram ne la alal ji kat dañ la koy saytlo nga jaawale sa poste ak poste alal ji di jël ci alal ji dip def sa poste wala nga koy yakate wala nga koy sacc façon bu mel non lu siiw la lu bari la té lolu dana jur manam ñaxt bo doon wax légui ndax légui da ngay bokk nit da ngay bokk nit ngeen bokk genn mass man naam sax yeena bokk lu ngeen jang man naam ngeen bokk sax même salaire bi ngeen di fayu bis ñew mu am yokute mom ñu denk ko fo xam dafa waron nek di saytu alali mbolon ak ñaar at ngay tok gis ko muy doxal waxam woor nañ le ki ni muy doxal do ab salaire manam do ab salaire ko xam ni manam bu jagg do ñay mën do la am auto bu yar 2 million le nga gis ko muy war auto bu yar 200 million wala 300 million te woor nañ le salaire am matul 1 million ci per lolou dalay woor ni ki amna fenen fumu jaar lolou moy ñi jaawale sen poste ak poste ñi jaawale sen alal ak alal gi nga xamne ni mbolom ñoko bok lool na bu ko defé buñ ko dé gis nak muy tassaro bu yagge ñi nga xamne ni ñom xam nañ ko te mënum ci dara day tax ñom ñi ne kon comme ñepp nañ lañu def bu sen xel agut fenn ñom mënañu dem yaag ñu kon ñun tam kon nañ def ni ñepp rek far benen kon lool bokku na ci tam leneen nga yombal nit ki yoon ba muy jaar ba am ci alal jodi légui dañ koy def ñu da nga su al jox ñepp ko bok mu won nañ yow woro ko jarño ben way moy jégué fa ñew na la teural la ak yoon wax ni yoon yi suñu bok jaaré man nga am ci alal ji té man nga ko jarño bu ko défé bu féké amo xel lool da nga dal di jaar jiw yi ñu jox amna ci jiw yi buñ koy jox alal ji ñepp bok la dafa am ñu ko wara am ak ñu ko wara am am nañ ci am ak ñu jëm la waye leg leen gis ni jaarale señ bo jaaré fi def ñi ak ñi ba nga am nangami ton ci kembol nangami ton ci gerte bo gëné jaay dal koy lek bu ko défé yak nga alal ji ndax buñ ko ji ne ko waron ji duñ ko jëb ba ji ko té yow mu ko jëb do baykal bu ko défé yak nga alal ji waron yak nga lu bare bare manam té ay ton yu bare bare waron nga yak nga def ko sa gaxu té nité la ko défal nité la wax fi ngay jaar bo fu jaaré da nga mëna am nangam nga jaar fa def ko bokku na ci mu am lu bare bare nak ki xarawat na suñu barab yi moy souf so xam dañ ko fay bayyi moy am réserve bo xam dañ ko fay bayyi nek ëlëk luñu wara am te mbolam yi soxla ko mom lañu fara def nga ñew def ko sa moy melu bop def fa sa kër tabax ko sa kër dëkk loolu wax du yalla boko defé manam tek nga solo xoj ala jox ñepp ko bok momoko loolu dañ ko wara sam te bari na ci dëkk yi tay bari na dëkk yo xam bo fa demon tay buñ la moyul hôpital do xam fo koy def buñ leen école mi do xam fo koy def wa legui agna sax yamu duñ fo legui dañuy sak mbedd mbeddum 20 mètres wala

kuy fraud wala nga dimbalé koy fraud ci rew na la wor né manam buñu limné yak alal rew mi ñepp bok bayba kenn jitu la ci fraud nak ay façon yu bari bari la ci misal manam ni ñuy joxé santé ci misal bari na fraud lool ko xamné ni amul entreprise amul dara manam kenn ni dong la ay kéet la yor mu ñepp xamni ki éké dong la yor nit ñi defal lay pexé ba nga gañ santé té santé ba do ko tabax yo dañ ko dal lek lañ ko war lek nga lek ko bu ko def santé bi na fa sekk na fa kër man na fa sekk ci non rek do awasi mu té loolu barna ci réew yi lool ko xamni ay kéet dong la yor yorul entreprise yor gër lu société yoru dara ñu leen dañuy def ñu leen dañuy def dañuy def appel d'offre ñu nga dem créer say carnet defa nit ñi jappale la nga gagner marché bi ñu wër ñepp ni do ko liggéey amna sax ñu leen ma barab yo xam boko démé gaay da lay gis ko xam ñetti cahier de charge lay jël mom ñetti entreprise wala ñetti société lay am yo xam ñepp tuturum lay nek bu nek mu defal ci prix bopam ngir mëna def ay tapalé fraud ba mëna gagner marché bu ko gagné du ko tabax na xamuko da wolan xamul limi def ñaare ba amul moyen yu ko defé ba nopi gagner marché moy walal marché bari ba dañ koy gagner ba paré nga gis ñu def fondation bi def yépp ba paré marché ba fekk sëcc dut avancer parce que ko gagné waru ko wala gagné té ay ñi da ko jappalé bam gagné loolu liko indi moy lélegi ger mi nga gis ni ñaare ki yor barab bobu waran ko saytu nga ñew ger motax ger kuy xex yak alal yak je alu bo nga tambalé ko ci xex ger ndax moy tax kenn contrôle do tam moy tax tam nit jot lu mo ta jot moy tax tam nit ñak lu mo ta ñak mom ger mom motax ay milliards yu bare la ci réew yu ñak ger ay milliards yu bare lay xagn réew ci réew mi ci la bok ku nek xam na ko motax bu l'islam di aramal ger di ci wax tekk yu metti kikoy def ak kiñ koy defal ak kay jaar ci digënté bi yépp mu leen tekk leen mbugul metti mañ leen di xaar mom xamone na ci ger kon fraud bobu bokku ni ci yak alal réew ni ñepp bok ci misal tay tam batay ñu ne fi réew mi def na ci ay usine yo xamne ni dañuy liggéey nak mak nangam ñu waran ko genn ay nit di ca liggéey di ca xey di ca gont di ca daan sen dool ci am dara ñi liggéey marchandise mo waran ko jaay ci biir réew mi nit ñi diko jaay ñoo yo nga dem fraud marchandise mo xamne ni fayeloko du wañ fayeloko dara ñew diko jaay diko wante ci biir dekk bi yak marché bi lool tam ñang yakal ñi ko am ndax ay manam ay employé bari nga yak yo xam yaang ko yak ndax bu sa pexé bu jëyé réew ma day daan nga gis fraud tam ni loré doom wër do ma dam tay gis nga xam nga tay bu ne tay japp nañ ñaari cabé yo xam ay médicament la def yo xam ni ay contrefaçon la yo xam benn baxu ci nek ay valeur ay milliards te ñepp xam ni buñ ko duggal fañ koy duggal dañ koy jaay nit ñi naan garab yoy manam faatu fièvre dab leen alal ju bare bare lañ cey def jo xam alal réew mi lañu waron ko mëna jariño waye dañ koy def fofu ngir fajj nit ñoñe te yow ya ko fenni fièvre bobu ya ko fenni te fraud do nga tax nga ndiko ko kon fraud mom bokku na ci li mëna yak momé bi ñepp bokku waye nak rawati na bu ca ger topé te ger ak fraud ñaare ngay and ñom ñaar ñay and bokku na ci yi ko xam dem motax kep kuy liggéey ci fraud wala ngay jëf leen ci walu ger nañu woru ne buñu liñu yakal ni nit ñi alal ñepp buñ ko lim bay bo ci gën jitu buñ la ci boole bo xam ci bokku buñu boole tam bay nga xam ci nga bokku na ci batay manam nga ñak fonk lañ lay def lool manam neenal tay yow dañ la deg barab nga nek fonctionnaire wala nga nek dal mom nga liggéey nga ci barab ñu lay sam lo barab bi ndax alal jëf nek ñepp ko bokku nga wayfal liggéey ba taxawoo ci nañ ko war a taxawee moom it ci li yàq alal ñëpp bokk ku koy def maanaam ci melokaan yi wane ne ci ñuy yàq alal ji ci nga bokk moom it bari na ci nit ñi lool fii yaa fi war a xëy ba ngoon jot nga xëy boo ñëwee boo fa dafa def lu fanweeri minute daal di gën dem sa yoon bu signé jotee nga wàññi ko ñëw signé wane ne def nga liggéey defoo ci dara léeg-léeg tamit ñu teg lu fi barab di la ko saytloo nga dem doxi say soxla ba wàcc jot nga ñëw jël sa bagage waneen yaa ngi koy saytuwoo mooy lu bari kon képp kuñ dénk ab liggéey mu wóor na liggéey bi war nga cee def nangam ak nangam ji ngir nit liggéey bi mën a ñoŋ boo ko ca deful bu alal ja yàqoo na la wóor na yow yaa ko yàq ci misaal te bu fekkee dañaa teg gardien nga ne la fi yow yaa koy gardien yaa koy garde barab la boo xam ne nii ñëpp ko bokk nga war koo garde nga tëdd di nelaw ci misaal gardien buy nelaw ñu tëdd nelaw ba ñëw nit ñëw jalgati ko wala nga dem doxi say soxla ba nit ñëw jalgati wala nga dem garam place ba nit ñëw jalgati ko loolu mooy yow la nga waroon def defoo ko bari na nag loo xam ne ni mi ngi yàqute nit ku def la mu waroon def moo ko yàq kon yenn masla yu bari yeeg day dugg foofu masla mu bari ñu teg la fi barab ne la fii yow lañ koy saytuloo masla dugal la ci nga jëflante ak nit noo xam waroo koo jëflante ak moom wala léeg-léeg sax ragal

0: leen nga ragal dara ragal nit ragal nit wala ragal jëm wala ragal yu mel noonu tax nga jëflante ak nit ñoo waru leer na li waru woon jëflante moom ci àll ñëpp bokk loolu boo ko defee mooy la nga waroon taxaw yu taxawoo ko fekkee taxawoo na nga war a taxaw nag ci yàq alal ji ñëpp bokk ci la bokk kon yooyu yenn na ci leenat la ci melokaan yi mën nañ ko tënkaat mooy bi njëkk mooy nga di ko yàq wala nga teg ci sa loxo wala boog ngay frot wala ngay ger wala boog nga na nga war a taxaw ci liggéey ba taxawoo ko ca noonu yooyu ci yàq alal ñëpp bokk ci la bokk bokk na seen beneen bi ci la bokk ba tey mooy am na lu ñu tuddee maanaam détournement d' objectif maanaam lii fii nga jëmee woon barab bii la waroon dem nga wëlbati ko yóbbu ko ci beneen barab mën naa am sax barab ba nga ko yóbbu yellawuñ ko wala yooyewuñ ko wala boog lii dañ la koo joxoon nga war koo def fii nga def ko ci seefi bopp loolu tam bari na lool li muy am ñu ma ko waxoon léegi ci ñenn ñi jëfandikoo égu yeeg canal yi ñi koy jëfandikoo ci loox waruñ koo jëfandikoo noonu day dugg foofu ndax ku ne xam ne ne maanaam canal bi yóbbu ndox mee ko taxoon a jóg nga ñëw def ci loolu waaye auto maanaam waruwaay service véhicule de service service yi ñu jox nit ñi day gis ñoo xam ni ñu koy jëfandikoo day jaaxal waaye auto service boo xam ne nii lu ne lay def waaj ñu leen neex lañ koy jëfandikoo daw heure bu mot daw moo tax benn auto ci taxaw oto boo xam ne auto bees la ñu wàcceel loo ko lu mu néene war a daw ñett at ñeent at tekkan du ko laal benn at nga koy dawal kenn dootu ko mën a jariñoo loolu mooy jëfandikoo woo ko ni ko war a jëfandikoo te borom sax la doo ko def noonu te auto bi service tax ñu jox la ko kon bu service bi jeexee da nga ko war a gaare ba service jotaat nga jëfandikoo ko téléphone yi ñaata lañ ci ñàkk ci ay milliards sa téléphone bureau nga xam ni ku bëgg a woote sax say sa waa kër sax ku bëgg a woote day ne naa dem bureau ba woote ñëw nga jox ko mu woote ba doyal te xamoo ne dañ koy fay dañ koy fay te yow maanaam li taxoon jox ko mooy service bi tax jox la ko waaye nga di ko yàq ci façon boobu mooy kon yaa ngi détourné objectif yi courant bi ngay gis naka lañ koy yàqe am ñoo xam te boo demee seen kër kër gi këru fonce maanaam kër gi dañ leen koo jox ngir ne liggéey ba ñuy liggéey waaye boo demee ñett nangam consolateur lañuy yor mu wóor leen duñ ko fay duñ ko fay lampe yi dañ ko fay maanaam alal ji war nañ am ay milliards lañ ci ñàkk yoo xam ne ni alal réew mi la ñu war ko ñu waroon ko def feneen di ko jël di ko def foofu facture bi ay milliards lay doon te ku nekk naa la neex nga koy jëfandikoo loolu ku koy def rek maanaam ku koy def ku nekk xam ne yaa ngi yàq alal réew tey ci misaal tey yow maanaam nga romb barab école wala ci misaal nga gis lampe bay tàkk romb ko fay ko nga ko war a fay parce que lu muy tàkk lu bu ko xee lu néew alal lay conseillé rawat na yow nga taal lamp yëpp bàyyi ko noonu dem sa yoon tam bari loolu nag ci nit ñi bari lool loolu ci nit ñi kon ñu baree bari barab bi leen fi joxee duñ ko jëfandikoo nañ ko war duñ ko yemale ci lañ ko war a yemale waaye dañ koy jox jël ñoom di ko jëfandikoo seeni mbokk ku mu neex nga ñëw jëfandikoo te waru si ko defee noonu moo tax loolu alal ju baree ciy dem joo xam ne nii kenn xamul nu mu toll te buñ delloo ci histoire l' islam dañuy gis ku mel ne Omar ibnu Abdulaziz joxe woon ci misaal mu am solo njàngale mu am solo moo xam war nañ koy fàttaliku wax nañu benn bis dafa toog di waxtaan ak ay jëwriñam ay ministre am ci misaal ñuy waxtaan ci birum réew mi taal lampe boo xam ne nii maanaam lañ ko def muy tàkk ci alal réew mi lañ ko jënd ci baytul maal lañ ko jël jënd ko lampe bi ñuy waxtaan ci mbirum réew mi bañ waxtaanee ci mbirum réew mi ba mbirum réew mi jeex nag ñu commencé dugg seen waxtaan bopp mu daal di ne fay leen lampe bi ñu fay lampe bi mu génne lampe boppam ne nañ ko taal ñu taal lampe mu ne ndax lañ doon wax ci réew moom noppi ne nekk si ñitee bopp lañ nekk kon nañ jëfandikoo suñu alali bopp loolu bind la boo xam ne nii ku nekk ci barab te liggéey war nga koy bàyyi xel waaye ñun ni ñuy doxale wax dëgg yàlla loolu mënta ànd ak koom-koom lu am solo ndax fekkee fu ñu la teg la neex ngay def doo yem ci yore waaye say mbokk sax ku mu neex ñëw jëfandikoo say xarit di ñëw di jëfandikoo nga koy yàq di ko pasar-pasaree di ca wanewu loolu fi laqixa mooy yaa ngi doxal noo xam ne nii am na maye façon maye yi ñuy maye yoo xam day dugg foofu da lay wóor ni kii li ñuy maye du alalam ndax bu doon alalam du ko maye noonu alal moom fekkee da nga koy liggéey ñàq ko muy sa alal doo ko saax-saaxee benn façon saax-saaxee kon yenn sax saaxe yi ak yenn jëfandikoo nii moom ku koy def ku nekk xam ne wax dëgg yàlla bu ñuy lim ñuy yàq alal réew mi kenn jiitu la ci kon yooyu yenn la ci yi nga xam ne nii ku ci nekk boo ci gisee sa bopp wala nga cay dox wala nga gis kuy doxee noonu booy lim ñooñu ba nga limaale ko ci l'islam nag kon du ñëw nga ci biir ay yoon lu ci nekk kon jàngale na ci noo xam ne nii nit ñi war nañ cee jaar julliti ñoom xawma kan waaye julli war nañoo fonk li alal ji ñëpp bokk ndax l'islam li ñu njëkk a def suñu borom bokk li ñu njëkk a def mooy li nga xam nit ñi mënuñ koo ñàkk tegu ko ci loxol kenn daanaka lu mel ne ngelaw li ñuy noyyi lu mel ne ndox mi ci kii bi daanaka tegu ko ci loxo te baatu tasxir lay jëfandikoo tasxir mooy loo xam dañu koo tàggatal mun na tàggatal nga mën koo jëfandikoo ba sa soxla mat nga teg fa keneen ñëw jëfandikoo loolu muy li ñu tasxiral li ñu tàggatal te ku nekk xam ne te ngelaw lii nga gis ñu koy noyyi mu bari lool ñu ñëpp ñu soxla ko bu ko yalla tegon ci loxol ni nako yow mi la ko tek sa loxo bu sa yalla tek ken dot noy da koy daldi denc namuy denc yeneen ci dess non da koy dal def mbolo mbolo faar ndax gis nga masindi si nga xamni ni ci loxoy nit la nek nit ñi dañ ko daldi denc ngir mu ser ñu man ko jaay nit ñi ay nit di ca faatu motax nak ngir feñal yitte l'islam dañu jël melni misal rek mbedd mi nga xamne mom la señ bi waxon legi mu bok ci muntalakaata wala bok ci momel yi nga xam ñepp ko bok té bok ci yi nga xam mom jël jalgata bi fess na fa lool manam mbedd mom ku nek gis na ni ko nit ñi jalgata ñu bare bare seenu seen moy mbedd mi lan moy mbedd mi ñepp bok moy seenu seen fi ñu nek muy Touba da nga gis ko xam kër gi mi defal ay nangami million la ci def buntu kër gi da na ko defal bam baax waye bu wesso ñaari met buntu kërëm manam fofu lay def gas pax mu xoot falay sal falay tour ndox ma falay soti mbalin ma kenn dootu fu meuna jaar bu na ñewé mu def ay pono kenn dootu kenn du jaar ci wétam bu nepp kenn du meuna jaar ci mbéd mi kon seul ñu bari bari japp nañu mbéd mi bo balé fa nga wara tour bo amé ndox fa nga wara tour ak yeneen yi mel non kon moy seul seul moy sen terrain faw kay fi la xam mbéd mi ku ne xam du terrain football kenn waru fi football manam mbéd ko nit football kenn waxuma la nga def yeneen waye ñu bare bare buñ bëggé fo buñ bëggé ñu am sen dérëm digg mbéd mi lañ ñoo occupé ko am ñoo xëne bo ñoon bëgg leen ko ayété mën nañ ci xex ak yow ndax japp nañu mbéd mi ñëpp ko bok rek la bo wañ ñi jalgaté li ñëpp bok ndax mbéd mi lool tax ko jox donte nak war nañu bayyi xel barab yi mel non ci dëkk itam xeyra ndax dana tax ñu mëna ñongal yenen barab yi ci dess bok na ci ñing koy jalgaté ku bëgg magal wala nga bëgg cyan wala nga bëgg def leen ñoo bare mbéd mi wala nga bëgg meeting lo xam yaay do tan xew am nga xew dal da ngay dal ñew baare mbedd bi leneen do tax kenn da ngay ñew baare ko kenn do fa jaar dal di defene lool manam fulal ak feder fekk na yaangi jalgate ala joju kon mbedd mom manam ñu koy jalgate façon yu bare bare yo xamna ni ba ci togguñ ci top toggal fay tok rek def ko grand place rek yaangi jalgate motax buñ ci joxe misal islam manam yitte jim jox mbedd man nañ ci jàng yim jox ni yitte jim jox yenen barab yi lit ñëk moy l'islam ñu ngëk santale moy ñukoy sétal yoon bañ nañ ko bané ci pacci gëm yalla la bok ñew na ci hadith wala bok al-muhim ñew na da ci wax jo xamne fofu la bok ñu ne gëm yalla nangami pacci la ak juroom ñaar fukki pacci la ak nangam ñu ne ba ci gëna kaw moy wax la ilaha illa moy baatu sédé yi ba ci gëna soufé moy fekk luy loré ci kaw yoon nga jëlé ko kon nga gis ne l'islam nga gis mom fofu fa la doy mané nga gis gëm yalla manam baatu sédé ni mu maggé buñ ko jëlé tolalé ko nga fekk mbéd mu tilim nga balé ko fekk xéeru ne ci kaw mbéd nga andalé ko fekk djougu mbalé ne ci kaw mbéd nga jëlé ko fa ba nit ñi mën fa jaar lolu ci patti ngëm la bok non ñu ko waxé ci mbéd mi nak bay ba nga japp ala ji ñepp bokku jëpp non la fa mel ñu wad na fenen yentu wax ni amna ñaar ño xamné ni rom na ñi di mo ñu leen di mbugal dal ni mo ñu leen di mbugalé de du lu reuy mo bam yag mu lu reuy la sax kay dal ne kenn ki ñing koy mbugal ndax ne da daan tour ndox wala bok daan dem gënaaw kër ci barab bi fi nit ñi jaar ci ko mbedd nga gis momit ñu bare legi manam tay bare yu bare bare bo fa demé ñu bare buñu bëggé sutur dañuy dem rek ci ko mbedd mi def fa lañuy def dal dem seen yoon motax yitté jëj l'islam dox mbedd mi nga xam ñepp ko bok bu ko ku nekk joxon sam ko dana yomb lool motax yeen dan dindink sahabe day wax len yalla ku tey la te lu tey la beug ku set la te lu set la beug ku bax la lu bax la beug ku tabe la beug dal nak na ngeen di balé seen eut bam set te baña ñu roog yahudi xeyna yahudi jamono yoy bo manam dañ dan tilim da bako seen man nga dal xeyna legi nak wax deug yalla mom da melni yahudi ñoy ñi jangal set min julidi lolou tam lu bayu xel jamono yoy mom xeyna lolou way legi mom melni ñi fi gën sopp kon balé bam set eut bi ak mbedd me cour bi ñu xamne lolu ci ciakute l'islam la bok té sarax la ci sarax yi nga mëna def fi ne bu féké amu alal jo sarax amu lek wo sarax demal balé mbéd mi boko balé rek tax nga sarax kon ben ngi nonu kon set gi rek yitté gi ko ci tam jox da fay mëna né yitté gi l'islam jox alal ji ñepp bok té mbéd ben rek misal la ci l'islam min ne bu len ko occuper ci bien façon yi té nga gis ñax manam ñoo occupation illégale manam jek jek rek ñeu samp sambar ci mbéd mi mo xam atelier la mo xam boutique la mo xam lenen la tek fa say bagage ken doot fu meuna jaar wala nga ñew def ko grand place tok fa ken doot fu meuna jaar lolé yi yelo wangi yi giddo ci jëfëndiko buñu wërtu jëfëndiko mbedd mi ñepp bok ci la bok ndax boko defé lor nga ki nga dekkal lor nga ka fay rom motax amna yo xamna ñeentu mëna sorom mëna rom bay nit ñi tok ci mbedd mo ngi len ma ngi len du moytu lo ngeen tok ci mbedd gaay nak ñun ko mënu fay ñak baña tok ndax moy suñu garam place fa lañuy waxtane mo ngi len kon du ngeen fa mëna ñak baña tok na ngeen samanté ak ñett mbir na ngeen samanté ak ay mbir da ngeen ko jox akam da ngeen jox akam mbedd mi akam ñu nak ak ji lan la mu tuddal len te yu bare bare na ngay xolé ma fexel ba bu lor kenn manam lu nar lor ni nga moytu ko ko ko la rombu nuy la ngeen delo ko yo di def digle lu bax de ay mënu yu bare bare la yo xamna ni deur ni ci yaata melna ne leer na ci bop nit ñu bare bare kon lolu kon buñ ko waxe ci tonk rek dafa melne kon tok mbedd ni l'islam jox nako cieur bu magamat ci diko setal ak bañ ko occuper ci façon bo xamna ni waro ko occuper non su de bañ ñak ba ko occuper ko tam nga xam nañ fay nekk moy nekk fa ci nekkil mu jaar yoon waye tay barna nit ñoo xamna ni mënatu ñoo jaar ci mbedd sangam té moone mo doon seenu yoon ndax ñafay tok ñafay tok nit dana rom moytu barab bo xamni ni wax du yalla mo doon yoon mu war fa jaar té amna ak jaar fa waye du fa jaar ndax ñafay tok nañ fay tok ak lañuy wax ak lañuy def mo mënatu len rombu lool na kon yi façon yu bare bare lo xamni ni mën sina ko teunk fofu kon liñu ko liñuy fiñu mujjé ci fi moy ci ay nak ay yenn ci ay cieslay wala ay valeur yo xamni ni warna ni ci nit ñi ndax cieslay ak akup deggine dañu bokul manam am deggine ci mbir ak am valeur ci mbir manam gëm am ay valeur ci mbir dañu bokul lélé mbir mëna lèr ci yow lool wayé nak say valeur mo mutul mat guy tax nga mëna jëfëndiko la lèr ci yow lool ci misal tay dañ wax né lég ci misal docteur bi fajj lèr nako na xamna jëfëndiko pon loranga ñi bi jur ci nit wayé day gis ko xam da koy lèr na jëfëndiko pon loranga mom docteur la xamna ko wayé yow da koy jëfëndiko kon xamna leer na ci bopam la bu bax ne ko li baxul manam baxul ci wel geram waye nak amul valeur yu ko meuna pousse yu doy seuk seuk yo xam da la ko may courage bu tolne wala njambar du tolne mu bayyi li lolou moy day am ci aada yu bare bare manam yu bare bare ni ngui koy def xamne baxul leer na sen bop bu bax waye nak amuñ tesla yu deugar yi len meuna garam yi len meuna pousse yo xamne ni dañ len doy jox ci njambar du tolne ñu meuna bayyi lol ndax leleg day neex day neex ci yow nga diga jëfëndiko waye fekk na wërna ñu baxul ki di jalgat alal ji di sacc alal rew mu ci misal wala alal ji ñepp bokku mu koy sacc wërna ko limi def di yoon momo gëna xam ñepp ko xam kep koy jëfëndiko alal ji ñepp bokku te momo go ci façon bobu leer nañ li ngey def di yoon kon gëm na li ngey leer nañ du yoon waye nak amo valeur yu mat seuk wala yu mëna jox njambar da gu tolne dana tax nga bayyi li nga xam momo kon ay valeur nit ñi dañu wër jëbëc ñom ay cieslay kessla yoom dañ koy jëmbat ci ñoom ñu magalé ko buñu ag buñu maggé dana bari lo xam dañ ko maytu xam nañ ko mënon nañ ko def buñ ko def ndax amna lu nekk seen gannaaw di leen wax bu leen ko def loolu nak buñ koy def ci nit yeg yeg la bo xam dañ koy def ci nit waye nak amna nit ño xamné ni fi leen jaarale mom mënu ñu joxé lu wess lu wut ak liñuy joxé ni do nga lañ mëna jox ndax fofu lañ leen jaarale bokku na ci kessla yoy nak nit ki ñu tel ko def ci mom yeg yegum ne mu nek ni bo xam da yeg ne yalla ngoy yalla ci bopam buñ koy gis te mi ngoy contrôler manam yalla ngoy contrôler bopam mu wor ko ni manam lum def ak lum tuti yalla ngi tek ba diko gis lool nak bu ko nit xame barna lo xam du ko def da ngay dem ba da ngay russe yalla am nañ ko wax ba dem rek russe mi ngi tambalé ci russe yalla manam russe yalla da nga may nga meuna russe def yeneen ndax bu ne woré ne tay yalla mi ngi jakkalaw yow te amna yo xamni yalla mag na ci bagay go xamni bu la leer mi ngi ngi dum ko russe def dang ko baye kon bari na nit ko xamni mi ngi jalgati ak alal wala nit ko xam ma ngay jalgati jumtu kay bi ñepp bok bu amon yeg yegule yalla mi ngi gis ni mi def duko def xeyna jamono jim koy def koy kon lo yeg yeg bobu da dañ ci mom ñi fexé ne kon ba yeg yeg bobu ñi fexé bam ne ci nit mo ñi fexé ba am nit ko xamni mom day gëm ni yalla makoy contrôler du gëm police du gëm gendarmerie du gëm keneen waye limi gëm moy yalla ndax nit ne yow mom fekke mom dong mom ngay bayyi xel nga jalgati day yom ndax nga faddi bu dem dafa yom manam police du am mom manam boko wessa 100 mètres minute la gis waxuma la kilomètre ko ken waxal kon waye ko kon mum la tay def li nga bëgg def kon yalla rek yeg yeg bobu dong moy manal nit ci nit ki di bayyi xel yu mel non war na la fexatam ba nit ñi am yeg yegu lu digg doom ndax bari na kuy jalgati alal ji ñepp bokki wax deug yalla xir gop mako ci duggal manam nit dafa gëm digg doom lu nekk da ngay gëm ci ak digg doom waye ne su fekke da nga bëgg lix façon lix yeen façon lix yi té mo wër la né yow li ngay am ci alal mo sa ak matuko té gëm nga ko bu yagge da nga jalgati ak def ko ci bar na koy ku tuk kepo kess boko la joon fum ko def na la dama ci tabax kër la ci tabax dañ nan kër sangam ni jënd kër sangam ni ci jënd kër sangam ni ci jënd té fi la amul na kër bu mëna dëkk waye xër gopp ak manam waaw xër gopp manam baab bi xëñ dé xawani waye xër gopp dal moko duggal ci mu jëfëndiko lu mel non kon nit ñi buñu taxawon ba ñu gëmuk digg doom ñu gëmuk digg doom auto la gëmal ne man dal na am war way bu digg doom bo xam suma soxla dem mu yobuma yu mel non kër la na am kër gu digg doom go xam da ci mëna sudurlu mu nekk dal nga gëm ne lu digg doom nga ci am waye xër bu uppe day yaq motax fexé ba jëmbat ci nit ñi valeur digg doom ñu gëm ko da fay lu am solo ci nit ñi mëna magale lu mel non bu ko defé moy taxit nga mëna moytu yaq ndax yaq lu xon nañ ko legi ci commencement bi sa alal bopp di nga mom sax dañ lay ay nga def ko xamal nak alal di nga xam yaa ngi yéne ko bokk kon ñet ñaara ngi non benen ñu ñu tam bo xam ci la bokk batay moy nga gëm ni dama wara am nit ñu mo wara andal ak ñu mo wara andal gëm mbolo mi ngay bokk xam ko lolu valeur li yi nak ci nit ndax bara nit ko xam ni tam jalgati na te la ko taxajal gati moy ay andando mbolo mu dugg ñoko taxajal gati amna façon doxil bo xam boko beugé doxé bul bok ci yenn mbolo yi waye amna mbolo xam bis bo ci duggé da nga doxé nañuy doxé té ñom nañuy doxé du yow yow kon xam fi ngay tek sa tank lool ni daf ko wara xam xam ki ngay andal ni daf ko wara xam waye barna ñoo xam tay bu seen situation soppi ko rek ñi soppi andalo day gis ko xam ni tay yeen la and barki dé mbo ñay yépp lepp yeen ko lan bok ñu xey def ko ministre rek ci misal parce bu gatt rek waaw doto gis doto ko deg ñeneen lay waxal ñeneen lay jëflantel té ñeneen ñoom ak ñoom jëfëndel mën na am ñoom lañuy jëfé do aw yoon bu ko défé ñoo ñokay pousse ba duggal ko ci mu jalgaté ala jox mu ruko na mom waye su fekkon nit ki day fatte ko toujours ciosanam dembam fam jaar ba ak sifi mën na am yoy mën na ko baña dal gëm nit né manam yalla dana fayanto ak yow nga gëm manam lepp lo def fi ëlëk dañ la ko fay bu dé lu bax dang ko gis bu dé safan dang ko gis lol ku nek ci ku nek bala nga sekk ben djegu dang ko xol bala nga sekk ben djegu dang ko xol lol nak tam yeg yeg la bu wara ne ci nit ñi mo ñu gëm ne li ngay def ni ak lu neew neew ak lu reey reey suñu borom dal la ko hisab ëlëk hisab suñu mo dal la ko regle ak yow ëlëk da nga taxu ya ngom ngeen regle ko ngeen regle ko lol la yaga bu nit ku nek xamone da nga xam ni sacc alal jo momul jël alal jo momul jëfëndiko lo momul bokku na ci yi nga xam ni bakkar yu magi wala bok yi nga xamni manam yu magi yi nga xamni ëlëk boko tax ak karam suñu borom do am aw lay motax lolu dañ la jural nga ragal bo gëmé né yalla dana régler yow ëlëk dana am ragal gumu jur ci yow motax ragal yalla lu mata duggal ci nit ñi la lu mata jëmbat ci nit ñi la ndax bu ko nit ki magalé mom barna lo xam du ko def ndax barna nit ñoo xamni ragal yalla mo leen té tass dëkk bi waye bu du won ragal yalla mom ñu tass dëkk bi ndax manam bëgg nañ ko xam nañ ko bëgg nañ ko waye nak ragal buñu ragal seen borom motax ñun ñu ko def motax pass pass bobu dañ ko wara jëmbat ci nit ñi manam valeur la bo xam bu am solo bo xam mëna dimbalé nit ñi ci lu bari bari moy fexé ba ragal yalla ne ci biir seen biir ñom ak yaakar bokku na ci tam nga gëm ne mana njariñ li len li la manam da nga wara gëm ne li ngay jarño yow dong du njariñ waye li njariñ deug deug moy li nga bokk nit ñi ndax dañuy wax ni nit bu fekkante ni mom day dum ngir bopam dong man na nek nit ku noppul lol ci aduna waye nak manam nit ku touti lay don manam nit ñi dañ lay xol beut bu touti ci da ngay touti ci beut nit ñi te bis bo faato nak jeex fof nga yam motax nit ku bëgg am taxaway moy don ko xam day gëm ne manam jariñ li dafa wara yaatu manam dafa wara matalé gëm jariñ lu yaatu nak moy tax nga gëm ni alal ji ñepp bok ñepp dañ ci wara jariñu waye yow dong waro ko akimo motax julit nek war nga gëm ne manam ad nit ñi ñu melne ben yaram xeyna julit lañu gëgëna waye mën nga wax nit ñepp ndax nit mom nit ño bok at dara ak ñu melne ben yaram ay ciir ciir ko compose manam beul yaangi noppal ci beutang ci tankal ci loxon ci menon waye bu ci ben ciir de metti buñ ko fatte lu bu yagge yaram wa pay andano di metti naka nonu ka dalika li ngay def muy metti ci kenn diko muy metti ci mom buñ ko fatte lu bu yagge day law dem ci ñepp motax lolu bu nekké ci nga gëm ni kon jariñ li kon dama wara jariñ andado jariñu ñepp ñu bokk jariñu boko gëmé da lay néwal lol loy jalgati alal ji nga xam ñepp ñoko bokk bi ci muju nak moy ngay def sa autocritique moy nga def régler sa bop ndax ñew na ci denkan fu ñu wax ne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ñew ñu wax ne nit ku nek bu amé xel manam sa yo xey bu ngon jot bo teddé ci sablal bala nga andela war nga xol bis bi lepp li nga ci def nga jangataat ko li ci yoon ak li ci yoon la ca yoon nga woyal ko li ci yoon nga jëm ko jubant wéru nek war nga ko def at mu nek war nga ko def ci misal ndax boko def tam sun borom ëlëk dañ la ko defal motax ku nek kon war nga régler ses comptes ci digg ak sa bop ala nga koy régler ci digg ak sunu borom non la bu kenn ku nek doon def sa yo xey ba ngon jot da nga gis li nga yak ci alal nit ñi li ci ñepp bokkon ko nak dang koy xam bu ko def bu ñuy saxal dang ko xam nga xam li kay yak nak to waru mu ko na yak bu ko defé nga dal koy recc fassiyene bu ëllëgé dootuma dal lool bu ku nek doon def yak gi dana wañu kon ci teunk lool moy benn ci yi nga xam ni mom lañu jukki won andiko doon ko ubbe jotaay bi kon dal tem tomb la bo xam ni war nañ koy lu mat di waxtane la don ti bari lu ñu waxtane waye lu mat di waxtane la ndax bokku na jafé jafé yi gëna jankotel ñun suñu askan wi suñu bir rew mi ak suñu bir dëkk yi li ñuy gëna jankontel bokku na ci ni ñuy sayto alal ji ñepp bokku tay li ñuy jur ci ay roo waangi ci bir askan yu bari na lool tay li ñu tey dox jëm kanam ci la bokku li tax mënu ñu développer ñaka respecté alal ji ñepp bokku ci la bokku ndax alal développement alal mo koy financer su fekk alal ji jaar lu ko yoon nak kenn du xam noy def kon tok fi di wax naan dañuy def nangam plan bu jëm nangam di waxtaan ay programme de développement yo xamna ñu ëlëk am na ñu nga ci waxtaan lu bari té fexéwo ba nit ñi koy wara jarino xamna ñom fexéwo ba ñi koy wara am seen biir conscience bu len di wax né war na ma def li ak waruma def li loolu fekk amul développement du man am kon dal kon ci teunk loolu lañu bëgguna teunk na ngi jéggulu ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah
1: محمد الفقيه من الحكيمين